ara mi olufe oni awon baba won ti je isu ajara eyin wa nkan awon omo itumo re ni wipe opolopo obi won ti dese won ti se ni gbogbo edalaye ti nbe ninu aye ko si eni to le fi owo baba iya to le fi owo won so ya pe won mo won ki se lese awa gan ta wa laye yi a le so pe a fi owo so ya ti kalara wa wipe 100% amo sugbon bibeli so pe oni awon baba won ti je isu ajara eyin kan awon omo oro yi je oro ti o lagbara pupo itumo e ni pe asise awon baba nla baba wa eyi to wa di ogun eyi to wa di iji to de yo awa omo lenu idi ni wipe nje ti le mo elomi o kan ki gbe lojojumo pe iji ogun sugbon nibo ni ogun ti wa nibo ni ija si ti wa emi wa gbadura loni asise baba nla baba re wo ti o ngbo mi nibi kibi yowu ko wa mo bere fun dariji nitori pe ki ona re ko le la tori pe ko le rona lo ni oruko jesu orun ko dariji nje ti a ba re asise baba re tabi baba re eyi to je ki aye re ko ma nitumo tabi ti nbere esan lori re loni ni oruko jesu emi mi mo dide fun dariji mo pa ni ase esan yen oni ke lori e o lato ni lo gbogbo ese baba re to tilekun mo e to dina mo e loni ona yen la o wa gbadura fun gbogbo edalaye to ngbo mi pelu psalm 93 ni oruko jesu christe te nasareti e wa gbo o gbogbo ti a poruko re ni idiwo gbogbo ti a poruko re ni faseyin lato ni o ni ri mo gbo wa ma ri se ni oruko jesu wa ma ri se ona re yo se la ni bi se loruko jesu christ ti nasareti inu re a ma dun ni tori pe wa ma ri anu gba gbo gbogbo agbara eyi ti ota nlo lati mu ki ise re ko dojuru agbara yen di oku loni ise re oni dojuru mo ise omo re oni dojuru mo ise re oni dojuru mo ta ba ri ibi to hun e ko de sugbon to ti debe nibi giga ta ba ri to hun e ko gbe se laye to ti ri se ni inu osu tutu to hun olo yi loruko jesu o ma se se fun e a lo ma se se fun e mo wa pase ogun ti je ki eniyan ni ero rere sugbon ti ki je ko wa si muse oro teri ogun yen ba loni jesu luwa amen olufe mo gbadura ohun to fe loko re gege bo ti wule kan mo fi pe mi roti mi le so mi ati oruko jesu gbadura emi mi mo se fun e gbogbo iwo to je gbese orun so gbese yen iwo to fe kole o fe ra le o fe ra moto o fe jubo ti wa lo ninu ola ati oro orun fun e se jesu luwa wa ara mi olufe mo n bo laaro yi si bo niyen si lu suru lere la para lowo olorun mo so lana wipe ma se counseling loni gbogbo eyin eniyan olorun e mura sile counseling wa ni suru lere eyin ti orile gomo orile asapo e wo moto to lo si shita underbridge te ba de shita underbridge ele lo si fuja street community hall to wa nbe ago mejo aro yi si ago meji lani eyin ti e nbo lati lawansin o ti erorun yin ti en bo lati my two estate jakonde oko ta nkankan gbogbo ni patapata e ma bo ni sel express te ba ni sel express e wo moto to nlo si lawansin lati lawansin yen e ko so fa won ni moto pe en lo si randu avenue junction te ba de randu avenue junction yen e wole si street yen street akoko lapa otun ohun ni fuja street community oto wa nbe eyin ti en bo lati mushin e wo moto lati mushin ni ojuwoye e ma ri moto to lo fuja street direct eyin ti bariga e lo soju elegba latoju elegba e ma ri moto fuja street direct e ba so pe fuja street community o to wa nbe loruko jesu o dara fun yin leni bakan na ni mo ma anoint everybody fun new month breakthrough so July o ma favor e ni oruko jesu o de ma pe e I'm going to anoint you today. Mo ma anoint yin ma da roro sin lori. Loni fun osu tutun yo si pe yin loruko Jesu iwo ni eri kan.
iyen ni koko ni ojo Wednesday mumbo ni bo niyen ni Wednesday yi ni o mumbo ni ilugbu elegba town hall ni bo nbe iyana era bus stop Lagos Badagry expressway ebere ilugbu elegba te ba de yanora e gbugbu eyin onise owo e mu rinse yin dani loruko Jesu o dara fun ara mi olufe mo gbadura Olorun ipe roti mi le so mi gbugbu iwo to gba gbo gbo oke isoro re ko di petele mo ni oke isoro re ko di petele oro re adayo gbo o e gbo yin oro yi to ba da fun e ma pe padi e lole sori won ba to niyan na firan awon eyan lowo ma do di gba to ba ni millions billions ko to siran lowo fa awon eyan ko ri be loruko Jesu iwo ni eri kan o si ra anu gba o egbo to ba di ni ojo Friday ara mi lufe ni lu Isaga e mo gbagbe e lo ya photo tutun ke mu wa si Isaga gbogbo eyan ara epe nkankan eperu ijebu ode e mu wa si Isaga photo yen to tumo si po gan to ba ti fe ya photo yen wa mura bi oba tori pe won fi oruko tutu pe e loruko Jesu so wa mura bi oba iwo obere wa mura bi wa mura bi yawo oba tori pe won fi oruko tutu pe e lagbara Olorun loruko Jesu iwo ni eri kan o ti rayo nibo ni Isaga to ba ti de Isaga lo nlo si Sabo Under Bridge onijoku town hall ago melo ni ago mejo aro si ago kan san ni e wa gbo o mo ma na ti eyin na fun osu tutun new month osu tutun e ma pe e nipa ti ororo e ma jo ton lowo yin iyo e ma jo ton lowo yin ororo anu e ma jo ton lowo yin ko gudo tan mo de so fun yin ton ba ti fun yin e fi ore 1300 sile pe mo fi da si se oluwa ororo a 1000 iyo a 1000 so te ba ti gba e so sheet pe mo fi ele da si se oluwa de nipa ti anu yen ose yin ni last year leyin ose yi e ri mo then awon to need e bayi ti mo fe ko lo sibe ti mo fe kon fi kon lo da won lohun oni Ikire Ibadan ati Ekiti so e ma gbo lati ose to nbo weekend yi ma bere si ni so bi to ma ko wa nbe sugbe yin te fe ni ilu Ikire Ekiti Akure ati Ibadan ibi meta ni Ikire Akure Ibadan Ekiti ibi merin e ma pe number te ba ti pe number be yen so ke wa so fun won pe koko ruko yin ati phone number yin sile tori ton ba ti de be won ma pe yin won le mo iye ti won fe ko wa fun ise adua anu yen so ati awon other things to cool aworo back to sender yen so number te ma pere 0706717 0079 bole kan si 0706717 0079 Olorun a faye ti wo na a fi se yanu Jesu Oluwa wa ami eyin ara ogijo ni Korodu e ma ku mura sile mo gbagbo pe Lord 26 isoji agbara o nbo wa sele e mura le loruko Jesu e ra anu gba e si rogolo okan ya bale ogo Olorun ati agbara re ko ma wa pelu yin e ma gbo address bi ti ati fe se ni ogijo gbegede o gbina bebe yo si mi God bless you, it is well with you. And if you have a day, card number church 00699 36107 Access Bank. Or look at one Light of the Living Church. We are right by 0706717 0079 Now follow me on Facebook at TikTok. Or look at one bay, prophet wrote me list on me. God bless you. And if you have a day, ati ororo nkankan e lo si abaroje Alabama bus stop ni Oyewole Street number 1

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ora danu logo lo mo okunrin aba duro tan ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gugu iga ija wa ija osi always guide me.
3: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
4: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
3: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
4: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
3: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
4: Me and Maggi,
3: so good together.
5: Yetayo e ku ti mo pe esin ogboro kori asadele life abadamala gba mi dada honorable wa toyin victor jafet of manchester united e je ma lo si abala boya le mo papapa tori ba meju ko abala ta ti ma ngbera wa debe kan le kan le niyan je jamo la ba nso nipa iyato to tun wa le le apa kakiri agbanlaye eni dj fe ya agbanlaye ni o todun ta wa yi ate ti won gba tolu 2022 se ita ba gba dj fe ya agbanlaye tan mo se ni le ri fun yin gbogbo ami ayo ti won ti gba wole latodun 1930 titi di odun ta wa yi ma mu wa fun yin sugbon ti mo fe ke mo laro toni ni wipe ninu idije fe ya gba nlaye todun ti won gba iye ni ipele group stage nikan ni o mi o ti so knockout o ehn te mo pe gba ti won lo si ipele round of 32 knockout stage niyan sugbon ni group stage nikan won gba 250 goals wole iye ninu idije fe ya gba nlaye todun yin mi o ti so knockout o group stage nikan mo nso o ehn won ti gba 250 goals wole ni ipele group stage nikan eleyi to se pe akole yi ojoju go ti won gba wole ninu gbogbo ifese won se to waye lorilede Qatar lodun 2022 lo gbogbo go ti won gba wole ninu idije fe ya gba nlaye lodun 2022 lorilede Qatar 172 goals ni sugbon ni group stage idije fe ya gba nlaye todun nikan won ti gba 250 goals wole record kan niyan gẹgẹ bi nkan se wa si Faka Sport abawa dogba jeje mo ni gbogbo ipele group stage idije fe ya gba nlaye todun yin iyen short ti won ti gba ate to yale ate ti o yale o nlo bi 1774 shots iyen ni ipele group stage nikan ni o 1774 shots o ni won ti gba ate to yajule ate ti o yajule gẹgẹ bo se wa si niyan o gbe wa debe kan finally jẹjẹmọ pe Lionel Andres Messi baba Thiago fi itanbalẹ o ni agbábọọlu to ma dagba julọ ti o gba trick wọle o ninu idije fe ya gba nlaye o pa itan Cristiano dos Santos Alvaro Ronaldo re jẹjẹmọ igba ti Messi gba trick wọle ninu idije fe ya gba nlaye todun yi o wa ni 38 years 357 days 38 years 357 days sẹmọ pe o ti celebrate 39 years e bayi o wa pa itan Ronaldo re Ronaldo lo fi itan ibalẹ ninu idije fe ya gba nlaye ọdun 2018 Ronaldo wa ni 33 years 130 days ngba na to gba hat-trick wole kojo orilede Spain sugbon Messi ti ba akole iriye o ti baje gege bi nkan se nlo werewere niyen o le mina farabalẹ je keyin ti wo mo jeje mo Hugo Bruce ogbontariga ko ni ma gbe orilede South Africa ko yi oko akole tutun ta ba nso nipa akonimogba ti o dagba julo ti o gbegba oroke ninu ifesewonse ninu idije fe yagba nlaye Hugo Bruce ni tori pe nigba to gbegba oroke yi sẹmọ ki won fiyaje orilede South Korea iyen South Africa Hugo Bruce wa leni omo ọdun 74 years and 75 days o wa pa akole Carlos Queiroz eleyi to se pe oun se tiẹ ni ọdun wo omo ọdun melo ni Carlos Queiroz on se ti eni 73 years and 108 days nigba ti won gbegbe oroke ojo orilede Panama gege bi nkan se lo fa Kausport o le mi na to fara balẹ je keyin ti wo mo awon itan niyan o ninu idije feya gba nla aye todun tori bo se nlo were were a gbodo ma badogba ni e ku jeri en te ni a lo tule kan ni je je tun mo pe ni pele group stage ni kan awon passes iyen eleyi to complete ni o o nlo bi 68162 passes iyen ni pele group stage ni kan iyen awon complete passes gege bo se wa si e wo je ma fiye si lo laaro ojo ti lo titi ojo alamisi ojo thursday atojo friday e to gbo mi laaro yi daada gbogbo go ti won ti gba wole latodo 9030 ti dj feya gba nlaye todun ba pari e gbo lenu ni olon lo ni ori be 09021077719 ati ye red card ti won ti pin gbogbo ele gbo e ja ma gbianju ka ma sere idaraya e ku kale
6: for this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you no go fit escape am. You go chop for this new close up red hot 130 grand promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close up red hot 130 grand promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close up red hot 130 grand, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
7: How much are you going to do with your money?
8: Oh, Bella Bini, it's your own salary now, money. Probably, Ugala Maromi, Sala Yoma Famiso, Lati Barai DDS, No Maromi go go, they be paid, you labor a monk and let. It's a law, me, my uncle, I just said, me, him, I'm coming go go, that. Oh, that must be a jubilee and jubilee, run up by your day. I don't want to ask me.
9: I go here, she lose in Jalope. She will, when you papa, okay, go. Ogologo ade tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo idalenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
10: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo nkin yin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akura boya o fe bere nkan ka bo fe bere oni imore kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to nba waja ninu ise ara wa ati yi to nba waja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara pelomi ba fe sun lale bayi ati rorun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi afi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 nka yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko si se ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba wa elomi won lo gorun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba sin won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ategbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ategbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyoro awon egwe ajise dada awon egba ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu se arawa be ni kaka oni yo wa lenu ninu egungun arawa se bi ewe ategbo yin na la wa na lo iwa na wa janfani ewe ategbo lodo emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 Tudu Yamilen opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akure ero bani soro mi re 07 60 64 60 64 19 07 60 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bipi abia odi
11: Keep it locked on Adaba FM.
12: Aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
13: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si cdk cd ca re application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin en ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
12: gas
13: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
12: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
13: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
12: ogoji ose
13: lati mo sanwo
12: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
13: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
12: ikini idi ti e fi se ba npe kawo yen koko san le die de to di pe egbe oja fun
13: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
12: eleyi
13: yo le mo sanwo lo to en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
12: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
13: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta mẹta kan sọ fún àwa àwa wa lọ sanwó rẹ ìdí ni pé olóòtú a ti rí oríṣiríṣi pé mọ́tò tí àwọn pípọ̀ rà fún mi kò dá nǹkan kan kò ní jẹ́ pé mọ́tò tí a rà fún yín á jẹ́ pé mọ́tò tẹ lọ wá fún ara yín gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn tẹ́ fi láǹfààní láti mọ sanwó rẹ láì ní dàyín láàmú rárá
12: níbo ni ọ́fíìsì yín
14: ọ́fíìsì wa wà ní Exodus Filling Station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
13: olùlẹ́ṣẹ́ wa sì wà ní number 6 Ike Asogua Anthony Lekou ni ìlú Èkó bẹ́ẹ̀ ni olóòtú.
15: Ẹ pè CDK sórí nọ́mbà yìí 070-7454-2995 lẹ́ẹ̀kan sí 070-7454-2995.
13: Ẹ ṣeun olóòtú.
12: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
16: Ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
17: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi oje ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dáná wa ní ń jò gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
16: Ara ń tà wúnu ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDCare ni.
17: CDCare kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
16: CDCare CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rira gbogbo tó fẹ́ tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà o lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdì oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
17: Irọ́ ni o.
16: Òótọ́ tọ́ hàn ni gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDCare ni mo ti ra wọ́n kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí ni ìsanwó rẹ̀ tán.
17: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
16: Ìwọ ló béèrè ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDCare lórí Google Play Store àti iOS App Store kí wọ́n náà máa jayé CDCare ní wẹ̀lẹ̀mù ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí ẹ̀kọ́ sí wẹ́bsáìtì wa CD.

0: to odun meji ti pe regi ti ranse olorun alaye ni woli toto to ti lo simi le se olugbala gbogbo ebi ara ore to fi mebi sade nilu ido ikiti won daro re pupo pupo lati 2024 lawon mo re ti mikan wipe mother in the million ti gborun lo okuta bi kan won to simo ko siri yo le pe ka wa gba porun lakabani abati wa fi lara ise to gbe li aye se nigba na o fere
1: so pe oluwa
2: se lo
1: bi o pa gun re soke
2: rise your rod of war
1: ogun yo ku na pori mi
2: because must overwhelm me
0: o ma se o omo loja odo ayeye tuketuke omo loja meje kan ina lorijo o daro ikede yi wa latodo awon omo atawon omo mo loruko gbogbo ebi

0: Eko le la ro yo gbogbo eyin eyan wa
1: lantoro gbogbo omo odu to dai wa ni gbogbo ibi kibi te tin gbo wa laaro yi lati so pe oju re mo yin o
0: e mo ko oju mo o
1: gbogbo awon ipinle to je ta lamu legbe to je pe bi ilaji yoruba ilaji ede lu won na na pa gbogbo re po akiyin o
0: eko oju mo
1: eku dede asiko yi ati kakakiri agbala ye nitori pe ehun o wa loju opo ero kailu jara kitikiti
0: ni
1: bi ati ngo re eto yi lati kiyin pe oju re mo yin o aburo ni kan yin lase ledo
0: ami olohun
1: ire ati anu ni so kale so de ko wa wa o
0: ami o
1: ani laburu lase ledua
0: ami
1: a igbile ni ka forun ro aye ati jonu
0: be ni o
1: ani igbile wa ka forun ro bayi o
0: ami o
1: a si nirin burinburin ka jobu ke buke
0: ni
1: lase ledua
0: ami
1: irin kilometer 15 anirin nu yara o
0: yara ami o ami ami
1: ati de loni nanu ni olori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko to ba suyo ninu awon iwe iroyin ojojumo le wa se ti gbo yin
0: ade o
1: laro iya tun ti ko awon iwe iroyin de
0: loni ti se ojo to keyin ninu osu
1: ah o to mo je ni
0: o ti gbagbe ni
1: ah paralaya bi njabo mi se so
0: majaya majaya majaya elo ya ke mo ma do
1: pe
0: pe ko ma wole sa po
1: e njo wole jo ton ja jade ni
0: eh
1: ah to ti bari
0: bi enu aro
1: o mo
0: a ti di aro
1: o mo yin to ti lanu le
0: olodun sa do be o idi aro ti kan gba wole enu efe efe efe to gba jade o mo lagbara olodun sa nu o maro do olambo wada ojo de ba ti ekoro ojo olambo wada
1: ki se mo koro na kokan bi da da dun ni
0: ojo de to ba ti e mo rara o bo wa pon
1: a ti ba de mo ba je ni yen
0: go ba je igba ye ga lo te da
1: mo gan lo do le aye lo
0: ko ye yan mo
1: to gede ba ji dudu a lo gede dudu ya bu se to gede ba ti pon wa le gede pon ni oloko
0: dun
1: a ni ko me pe gede n lo pada ba je na na ibo gan la wa go
0: ko ye mi o ko te ye mi mo ko ye mi o lagbara
1: so
0: roro aye o gan o lagbara se so o gbo to do o mo ko riyan ton pe ladegun ni abo tu pe le ton pe ladeogun
1: ladeogun ti o baba si kayan mo kona bi odun
0: e ka yo de
1: pa oro yo bayi to ma kayan mo kona se ni o mo wo bayi bayi o
0: be ni na
1: ah ah ni won ton mo pe o ni ye lapa o lefo o si legun gi meye
0: be ni
1: won ni o je fogun gi peye meji e ku ta jo wa lori le ton mo pe a lo
0: le le gidi gan
1: o le le o le lele
0: be ni
1: wa
0: ni ko leku meji
1: o bo bo
0: yoruba yoruba mu
1: ola ka tun mo si we toyan lawe lawe
0: ah
1: o me bi da to mi jare
0: ah da to mi
1: awon mogun orile operation adenkai opsk na ma je be ti won ti ri awon mewa ti o je akeko tin joko se idawo neko ati awon oluko leyi ti awon afrasi aserubalu iswap ti mo se be ti won ki mole gege bi won se so awon aserubalu ona se akolu si ile eko girama kan ni ipinle bodun lana gege bi iroyin lati odo eso alabo isele on lo sele ni kan ago mesan owuro lana ojo aje nigbati awon agbesunmo mi adi amara ogun na ti won se akolu si ile eko technical to je ti girama ni ilu lasa le to wa nijoba ibile askira ubani ipinle ohun lasiko igbati awon akeko na ti won joko se idanwo neko lowo awon to se akolu ni won so wipe won ji ogunlogo awon to joko se idanwo neko na ko ati awon oluko won ko to di wipe won juba ehoro lo si inu igbo to wa nitosi ibe gege bi won se se alaye pelu ifimufinle ati iroyin leyi ti o te zaga zulama kama lowo loni awon omo ologun orile operation adinkai ni gbengbe ina bere si ni dode awon ajinigbe na ti won si se akolu si won o debi wipe won ri awon akeko mewa gba pada lowo awon ajinigbe ohun iroyin wa tesiwaju o ni gbogbo ipa ati agbara ni won si n sabaye lati ri daju pe won mo ibi ti awon ajinigbe ohun ti won fori mu si ti won si gba yoku awon akeko ti n be lakata won ati awon oluko won gege bi awon eso alabo ohun bi won se tesiwaju lati ma tu gbogbo agbegbe na bayi yebe yebe e lo kayuku ninu iwe iroyin Daily Post iwe iroyin Vanguard iwe iroyin Punch ati awon iwe iroyin mi to jade loni.
2: Daddy Junior Joe Jensen, ma Jimmy Kale, gbogbo e na ojuseju meji lo.
3: Ah, Mommy Junior, ma yeye mi. Mo ti yato si ti tele.
2: fi mi le jare
3: biko tap apaka su lo tun se ko
2: ye ma pa mi jare je n se ya awon omo mi
4: bo lo nsa lo
2: runo daddy junior ogbon wo lo da ti
4: emi na ko isowo biko ka baba capsule ni ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode fun awon okunrin ajabi dani be ni ore mi alowo le lo fun mi o wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise ewo ni ko njo wa nle lati je kokunrin o ma wo ke finu ka bi o se bokele kai biko ka baba capsule iru kan so won lawudo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa awon okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803 860 6858 lekan si 0803 860 6858.
5: Wole toto Lady Evangelist Kim Layo Christiana Ojo alias Iya Ojo o ti fi wasle lo ni toto ame igbagbe re ko rorun fun wa o daro

0: lo odun meji ti pe regi ti ranse olorun alaye ni woli toto to ti lo simi le se olugbala gbogbo ebi ara ore to fi mebi sade nilu ido ikiti won daro re pupo pupo lati 2024 lawon mo re ti mikan wipe mother in the million ti gborun lo okuta bi kan won to simo ko siru yo lepe ka wa gba porun lakabani abati wa fi lara ise to gbe li aye se nigba na o fere
1: so pe oluwa
2: se lo
1: bi opagun re soke
2: rise your rod of war
1: ogun yo kuna pori mi
2: because must overwhelm me
0: o ma se o omo loja odo ayeye tuketuke omo loja meje kan ina lorijo o daro ikede yi wa latodo awon omo atawon omo mo loruko gbogbo ebi
3: e ku dede wo yi o eyin temi
4: emi femi alagbo lo nsoro ti office mi wa ni solo junction legbe democracy park ni ilu akure
3: a ma balẹ si ilu ikare ni on the 21st ni on the 26th July osu keje ni 77 hotel ni ilu ikare
4: ta wo obirin to ti wa ni doko lati ojo pipe to ro mo pe ro nise ba bo lode mi femi alagbo tabi iwo to nto ni emerin le marun ti ile to mo ni ba bo lode mi femi alagbo ore eleyi o da fun ago ara wa tabi iwo to je para yun ni tabi inu re gbona lati nu wa ni tabi ara nja oje ni tabi iwo ti o le dide ah ma bo lode femi alagbo ni pa ase eledumare olorun yo fun won ni wosan number wa re 070-6532-6843 tabi iwo kunrin to le gba bo dara dara lori papa pelu aya re lile tabi iwo to je pe ko ti emoko to nse olago ara re ma bo lode mi fe ma lagbo number wa re 070-6532-6843 le kan si 070-6532-6843
5: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko akoko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo otoni
6: eto igbeyawo laye
7: ejowo eduro nojare
8: ki lo sele
7: ki won to so wa po njo ranti po sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise ile wa ma fowo ofoso nle ni 2026
5: eh ni tuto
7: ka sa so pe o ti ra won abi
5: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan ile kan so ni bi ti cdk e wa
8: emo lo tun je cdk e bayi
5: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
7: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba tin soro ye abi
5: ah ah lati osu to koja ni mo ti ra won
7: oluso agunto e so wa po
5: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán-òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó o bá rà lọ́dọ̀ wa download CDK lórí play store àti apple store
9: ẹ̀pẹ̀ CDK sórí 0707-454-3005
8: CDK sórí ẹ̀díẹ̀ gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn.
10: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
11: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbogbo iga ija wa ija o si always guide me
12: Kayode
13: Jadun
12: erin ti fe bere si ni peke gbogbo awon eyan ni orilede Nigeria bayi o pelu bo se je pe owo ti won ta fefe gas eyi ti won fin dana ni o ti bere si ni diku bayi to si tu je pe won ti bere si ni ko awon eroja won ti nkolu igboro bi baba yi o tori ngba ti awon asoju koroni ti won lo kakiri won ri pe opolopo awon ibi ti won de ni owo gas na lo mo ti ja wale o gege bi won se fi lede won ni ngba ti won lo kakiri ti won de ilu Eko ilu Ibadan ati Abe Okuta iye ti won ta bayi o wa laarin nkan bi 1100 naira si 1350 naira iyen fun keji kan won ni se siware opolopo awon ilu lo je pe o se se koju be o nitori o da lori pe iye ti won fin woko lati ibi ti won tin gbe afefe gas ohun oni fun apere ewo iru iru Benin City bayi e tu wo iru Port Harcourt si wore won ni nkan ti won ra nti won nkan bi 1150 naira ti 1400 naira ni won ra fun kg kan o be gege ni won so pe nilu onisha ti enugun iye ti won ta ni nkan bi 1200 si 1450 naira fun kg kan ngba to je pe awon ti nbe nilu abuja ta won yen ti won ra ni 1250 naira ti o je pe opopolopo leyin ilu abuja won na lo je pe 1500 naira ni won ta fun kg kan won ni eleyin lo je pe o di mimo lati owo enigan ti se are fun egbe awon tin ta gas na iyen edo iyang le to so fun awon asoju koroyin pe opopolopo lara awon ilu tin be ni apa ariwa orile ede yi lo je pe iye owo ti won ta fefe gas na o po ju iye ti won ta lo lapa isale nbe e ko ya lo sinu iwe iroyin pons ke lo ka lekunrere.

0: Abiodun.
1: Eh Kayode.
0: Ah ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riru adaba loro
1: yin. Atinagbara atinagboro.
0: Eh ni turi ba gbale ba gba ta
1: ta la dani le si.
0: Ah si ni boju lai pare re sa
1: ko. Ko se se ko se se. Ta ba ti domi sori na.
0: Ipa
1: ise ni to.
0: Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Lagbara lowo Olorun ibarun je oni je ti
1: yin.
0: Ami o. Awa la mo wa eyin na la mo ba o.
1: Ami.
0: Ah loko eni keji mi.
1: I Chief Commander Abiodun Ilorin le mi je alade alele lo ko to fin gbe mi laduge.
0: Olukade lo ko ti mi akimoye de falegan ni baba to bi mi lomo. Erijin e kitina bi mi sibe na mo dagba si. O ja mo re le
1: mi. Ja lo.
0: Ko to di wo yi ala.
1: Ola gangan. Ko to di

0: Mo ngbadun adaba.
1: Gbogbo wa na ngbadun adaba.
2: Agbe ofo pa yajo are o lo abiru kiti eni gan eni ko wa nde oro mi ori ara re ni o bi mo
1: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
2: egbon ro mo so mi iso ara nfa mi so ori teri ke ara ndun mi ibade to wi gbarugo je temi ilerin ogun na ke se keji ma
1: are ara ni ogun te yan le lo ko royin e pe lo mi bo se dara to ni massive capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere so niyan o e lo ra mustive capsule ke ma ta kebe pada
3: mustive capsule ogwa kaka kiri bi 20,000 ojulowo ogun jake jado ipinle ondo mustive capsule wa nilu akure ondo ile oluji ore okiti pupa ibokoda mustive capsule tun wa nilu owo ikare akoko isu akoko oka akoko ifon ati nilu kaba
4: ile ise temi tayo trade medical nigeria limited lo nse mustive capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin e pe 08103369434 bi aye pada ko ba si leyin ojo meji kasi dokita re o
5: aki eyin eyan pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yin wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ke awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka awon to n gbo wa nle
6: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda seductional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
5: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe yi kini nti ni fun awon to n gbo wa bayi
6: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ilewe sedan seductional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
5: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
6: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
5: bo ni ti oro wo san ati legbe nibo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
6: gege bi a se mo ile iwe seda seductional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 lekan si 08033312794 ile we seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
5: kini awon eto tuntun eleyi ti ile iwe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
6: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara nipele bi o ba de se ntesiwaju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail e bi gbogbo e ba se nlo ile we seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se oni jibiti ati no itesiwaju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tun gbianju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo bayi
5: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi
6: igbesi akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti Olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teniyan fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission ese o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni Europe tabi ni UK yi
5: awon ojo opo ni won le lo lati ma ba yin soro pere bere kan tabi keji
6: lekan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 lekan si 08033312794
5: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
6: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta nse si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo ni waju
5: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
0: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya e sipeli celery
7: s e l e r r I e salary
0: ah boda mi e si fe so sipeli na di salary oya lopin igbiyanju e sipeli turmeric
8: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
7: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo

0: malaria show. No time to talk. I'm a terms of gel at Odogu. Only the best.
1: Aje ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuaba yin ti a mo si CDK CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ki won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji ose
2: lati mo sanwo
1: mo be bi npe se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni bi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen koko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: Olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: e seun olotu oro leti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK iwa na ma gore loni o le bade to ni dukia
5: ore wa kini re to roju koko bayi
6: o ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni ni gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
5: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
6: CDK kini nje be
5: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
2: iro ni o
5: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori cd kia ni mo ti ra won koda iphone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
2: ah o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
5: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cd kia lori google play store ati ios app store kiwo na ma jaye cd kia ni welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdcare.app
7: cd care make life easier
8: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land o.
9: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
8: Yes, oh, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
9: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
8: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
9: Me and Maggi,
8: so good together.
10: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se sukesuke da towo re le ni o da se kon sun lo ni
11: aba ayo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara ko kagu eyin didun

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo e je ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati erin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara o o ma tue lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin se ni tin pin alaka ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

0: ti oluwa nile ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o tede sinu re nitori ti o fi idi re sole si ori okun o gbe kale lori isomi tani ogun ori oke oluwa lo
1: abi
0: tani o duro ni mimo re
1: enu
0: to ni awo mimo ati aya
1: funfun
0: ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bure itan oni ori buku gba ati gba lowo oluwa olorun celestial e gbe ori yin soke eyin enu ona ki a gbe yin soke Olorun jaji over Jesu Christi akiri sori asore kiri gba ope wa oni loni bi osu ti pari ekogun giga wa ko pari
1: ami Jesu
0: ekun wa ko pari
1: ami
0: ibanu je ko pari
1: ami
0: tani obo ogo yi oluwa ti o le ti o ni agbara ni ogun e gbe ori ni soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke gbogbo ile ti kan ni adaba 88.9 wo iku omode wo fun wa
1: ami Jesu
0: abiyamo sami to ni agbara mo ni akọ lati siku omo
1: ami Jesu
0: abiyamo meje sami meta mo la akọ lati siku omo
1: ami ami ami loruko Jesu
0: eni yi ge ojo to ni agbara ojo to ni edidi ati majemu ni kapa mo soro pelu agbara o soro gege bi na siri ekun omo mo lopo ra ninu aye wa
1: ami Jesu
0: oba opa bi da so dire mo gbo wole ipin ati iseda mi gbogbo ogun to tin bo ririn ajo lati January 1 di oni yi June 31st o ti o jowo re ti o fun o ni ori ofe lati ri majemu itesiwaju agbara idaduro ti aye so esi o ya ti baba me jeriko na ko wo lule
1: ami Jesu
0: ma fi adure ni ma fi sawada o ase ni mo so o ni ka so kiki oro na bi o ko ba je fi idi re mule orun ni so jade loni gbo o lenu woli gbogbo eni so ojo ogun lati January 1 di akoko ti o jowo re lati wonu ogo lo agbara re ko pe loruko Jesu
1: ami Jesu
0: ero re mo di ko da so lori aye re
1: ami Jesu
0: abiyamo sami mo ni ero ta do fo lori aye re
1: ami Jesu
0: o do fo lori ise re
1: ami Jesu
0: o do fo lori awon mo re awon mo owo re yen mo ni kan di nila
1: ami Jesu
0: adura ala ni mo ko wa fun o odun ti dasi meji o pari loni ekun re mo lo pari
1: ami Jesu
0: sami o gbogbo enikeni to ra oso ogun sinu aye re to wa nti yara kan wonu yara kan to moke to wa gbo iran tan je ko se ofa be loruko Jesu owo olorun ti jade
1: ami Jesu
0: ofa mi mo rogolo ami mo serere samtini yan ki lo so o ni oluwa awon ti yo wa lenu ti po to yi ki lo so ni samtini yen
2: awon ti yo mi lenu ti po to yi
0: o ni oluwa awon ti yo wa lenu ti po to yi gbo lati January 1 di oni yi June 31st gbogbo awon to mo yu e lenu to ju ojo ori wa lo ninu iwe samu yen o ni awon to ngogun ti mi ju irun ori mi lo oro jade ina saju oluwa o si jo gbogbo awon ota re run gbogbo owo to gbawe ode lati je wa niya lo ni pepe iya alaro
1: ami Jesu
0: ki lo so nibe opolopo wo ki se ogun eyan kan lo nja o jagun eyan kan amo gbo o oluwa so ninu oro re o ni a ko fi a ko ja ija oju ara bi ko se ninu emi ta leni to n fi emi jija kadi pelu igbedide wa o ya loni olorun gbese le lowo
1: ami Jesu
0: o ni awon to n gbogun ti mi won se kini won duro ori mi lo loruko baba omo emi mi mo olorun ayodele baba lola olorun mo si orimolade omo ti wa lase olorun bele wo osofa ipe meteta yo ni ojo isegun to pari ninu osu kefa ti awon eso yo gbogbo enikeni ta bi jade lara obirin to ni aye re lara o limeri fi sinu ide
1: ami Jesu
0: sesiwaju ki lo so
2: opolopo le awon to wi ni ti okan mi pe
0: opolopo la awon to wi ni gbogbo igba pe
2: ba
0: se so fun e na so fun wa mo gbo o oluwa ni imakima kan ki o jo etekete ki o duro enikeni to ba deru oran o ya loni ko fori ara re gbe
1: ami Jesu
0: apata Michael apu o ya dide soju ise
1: ami
0: ki lo so tori akoko o ni sogbo oluwa
2: yes sir fun mi
0: o ni

0: Akin gwe at school de asiko yin wo le kile te ba ti lanfani ati ma gbo le se radio adabite 0.9 fm okin iko ka bo si ori akotun to apero ni ikoni adabite 0.9 fm ni ojo mejo ti o ba gbagbe ni eto yi eto apero ti o se be ti o ma ngori ategun ati amukoko oro ni kokokoko wa si eti gbo ati asi jo se be pe kelu e ma gbagbe pe foro woro laarin awa ati eyin oni eto yi ti o dale lori ati akoko ba to a ma se oju opo le fun eyin na de lati se be ba da si eto ohun oju wo ni a fi ri koko oro ti a fe se lalaye ni ose yi eje se bayi na ni lati odun 2023 ti se jaba bola me tinubu ti gori alifa lo ye pe iyawo are orilede ni akitiyan lati ran awon obirin lowo mo aye rorun fun awon obirin ni o se agbekale renewed hope initiative re ti won pe ni RHI fun awon obirin lati pinle kan si pinle mi ni iyawo are to le tin lo lati ran awon obirin lowo pelu nkan ti mo ma lo lati fi sise owo ranwo kin se owo ya tori bi grant ni ko lele ko ni nkankan ni won fun won lati ri pe awon tun won se awon iya wa ti won se awon wo kekekekeke wi pe won kin won lowo lopin ose to koja yabi ni ose to koja oni foran kan yo jade to be si ni kakiri lori ero ailujara ni bi ti are ti so ti yawo are ti ni pa won fun awon obirin lowo won fun won ni 50,000 naira egberun lona adota naira awon ton gba egberun lona 100 naira egberun lona 100 naira bebe lo pe lati fi bere owo kekeke bi akara bi agbado abi awon ton se lati fi ran won lowo orisirisi oro ni o de se be ti o ti be jade ta mi nbe nu atelu yawo are pa o se je ru owo ti o ni tumo be yen lo ma fun awon yan ni orile lati se nkan be gbogbo le o ni nti a fe yiriwo ni ori eto a si tun wo koda office yawo are gan awon kan to tin se to tin se saju isin tori lana yin ni yawo are so pe e ba bu onju be lo epo won ni siwo riran awon obirin lowo awon papa julo awon obirin to epo ni sowo kekeke ni won ta won lebo npe ni petty traders ni won eleyi oni ti a fe se agbeyewo ni ori eto fun ti ose yi ope mi joda won na wa pelu wa ninu yaragbara fun ti eni
1: to akin ni gbogbo ti e tin lanfani ati ma gbo wa o ope mi joda lo ko mi
0: Sunday Ajiboye awon na wa pelu wa
2: eyan wa
0: le ko jamelo e ti ajo wa sori eto fun ti ose ni
3: e ma ku iya le ta yan wa o e tun ka bo sori eto
0: o da e ja n bere lati odo yan Jidamosis pe kin koko so lo yinbo na pe modest grant awon iya eto ya o kekeke ran wo kekeke won fun awon eyan papa julo awon obirin awon iya wa to je pe oko kekeke bayin oni won se lati ran won lowo nje e wo pe o le ni ipa to ma ko lati se ranwo fun awon ti won nife lati fi ran lowo iya awon intended people lati ran lowo
3: e se olotu eto iranwo yi ti iyawo are se edo iranwo to da ni igba ti kini kokon sele ni ose to koja ti won bere si gbe to nkaluku bere si da igba kara lori ero ayelukara mo wa ronu si mo tun lo tun oro na gbo pe ki lo buru nu nti iyawo are so ko mi ori bi kokon to buru nbe in fact enikan wa se interview kan ti mo tun wo o lo se iwadi lowo enikan to nsun agbadota pe ije to ba ri 20,000 pe kini 20,000 le se fun iya ni oni to ba ri 20,000 pe ohun agbajo ni pe tori gbogbo ohun ta gan pe 20,000 awin lo un lo ma ngba agbado en lowo oloko to ba di re to nta tan lo wa lo san
0: o se lo san owo won se be
3: oni to ba ri 20,000 owo oni lo ati ma gba awin mo po won a tun ra ta po si ju ti tele lo so eto iranwo yi o se pataki o de wulo gidigidi tori opolopo gbogbo akola to tan gbogbo akola ajise osu gbogbo akola ni ifon le kono ta le ta rowo fi hori so awon kan wa ni igberi ko kaka kiri to pe ordinary 20,000 o ni to ma se ninu aye won ah iro en ti mo so inisin to nta agbado elo lo ba fi agbado loko o le ma raju agbado 10,000 lo ko ra edu o ti ni abo to fi yan kini yen so 20,000 o de to ba to ba ma fi ta tan lojo yen bo se 1,000 abi 2,000 lori nbe ah o lo ma mo bi ti abo si lapo ohun so eto rowo yen o se pataki o o de o ni nkan se laye awon ti o wulo fun awon eyan to de wulo fun po daada won wa kakakiri
0: Sunday Ajibo te ba wo office iyawo re o so pe awon ni oni okowo nla nla abi oloko wadani oloko kekeke abi nkan oni ni ko ni o so oni petty trading awon mi wa ninu oja oba nbe yen iru ni won ta okay agbada iru kan elo gangan ni kini agbada iru kan eni to nta iru now to wa ri bi 100,000 50,000 lati na won de so pe kon fi bere owo abi nkan oni lati fi se afikun nkan ti won ni tele tele ati won se sugbon reaction to wa tele nje o to ki awon eyan ki won gba bi won se gba tori te ba gba gbogbo eyan gbogbo omo orile ede Nigeria ko oni iyawo re lo nba soro kora ki se iyawo re nikan lo nse awon iyawo gomina ni ipinle gan won se ru e lucky Ayedatiwa to je gomina ipinle Ondo ni office commissioner for women affairs o sa npe ero ata fa awon eyan o npe ero ata o npe dryer kini awon hairdresser ton se a si so pe won si bere si ni bu won nitori e so iru reaction to n tele yen se e ko to yan abi se ka awon eyan kan kan misquote e beyen
2: you see nkan meji lo je ki iru reaction ma tele number 1 oselu won tun fe ti bo then number 2 sori most Nigerians nkan ton like ngba to eni ton ba ile to fi fun won 50,000 100,000 200,000 ton fun obirin kan ton fi empower e bayin sin there are some of them to je pe nkan tan fe ni pe bo se 2000 kan joko sinu orun lataro dale ko fun ni 2000 kan ma kan lo na je iyen te won lorun ju en tan ba look at the ten to ba so to ba obe en to ba si lo tan ba fun ni 50,000 nisin o si o ko ma lo ga oko as ko to man to mu se to ba je pe en to serious ni fun losu meta fun losu merin wa mo owo yen ati di nkan mi mo lowo but opolopo reaction ko ni ko necessary eni to ba bi about 18,500 eniyan ni woman yen target bo fe empower this is geopolitical to wa Nigeria yin so ngba ti riru awon yen ba ti kuro ninu ise because ton ba ti ri bi to ri nkan fowo pa to npo woda things will change but ngba gbogbo le ton so oni kan ma takuli oni kan ma tefo oni kan ma tagbogbo e se ku ton takuli ise yan ni sáwọn tó ń tẹ̀ fọ́ iṣẹ́ èèyàn ni gbogbo kí ni wọ́n ẹ̀ dí sáà daily needs tó yẹ pé kò sí bó ṣe lè ta kò sí bó ṣe lè ní sílé kó má ta tán bá fẹ́ lówó kó ló má ta aṣọ o lè kaṣọ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kó oṣù kan kó má lẹ́ni tó wà máa bèrè pé kí ló ń ta but necessity àwọn kan kó wà tó yẹ pé ń
0: pè é. Àwa mẹ̀kún ni máa mu gàrí náà a dẹ̀ fi kú léwu.
3: Àsìkò àgbàdo de la wà ní
0: sí
3: kálukú gbé mọ́tò gàkiri ní.
2: So àìmọ̀kan then ìbàjẹ́ òṣèlú èmi kan ṣe rí
3: ìgbà mọ́ ìṣàmùlẹ̀. Èyí tẹ̀mí rí pé ó ṣẹlẹ̀ sí reaction ẹ̀ gangan torí pé àsìkò tá a wà yìí ló fà á àsìkò òṣèlú. Sẹ́mọ̀ tásìkò òṣèlú bá ti wà báyìí tó o bá sọ hé àwọn alátakò yẹn.
0: Wọ́n á ní Zedi lọ́sibú.
3: Ìmọ̀ ẹ̀ ibi tó ti máa wọ́n á wo tó fi lè yí. Then
0: clip clip yẹn gan ọkọ wọn mú láti bẹrẹ interview yẹn
3: ibẹrẹ tiẹ mú ọmọ bíi tó dá bẹẹ bíi tó lóun ti fún wọn ní 2 billion 1 billion fáwọn kankan then n tí mo tún rí n bẹ ni pé ṣe rí àwọn àìda social media nìyí because mo nígbàgbọ́ pé n tó mú kinní yẹn tó ọkọ mu jáde àìmọ̀ àwọn social media influencers wọ́n máa ń wá nǹkan kan tí wọ́n á lò
0: wọ́n wá
3: engagement pé a fi lè a lọ viral so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n rí pé tó wà mú báyìí a lè lọ viral tó bá rẹ̀ ti lọ viral owo ni fun awon lapo ti won so en ti mo ro bo sele tori pa wa ni tori pa wa lasiko oselu then two awon social media
1: gbogbo wa la di alakara alagbado lori social media
0: se won na taka lori social media
1: ko ye mi bayi
0: se won na ti eta
1: emi o taka
0: lori social
1: media se ri awon eyan kan wa awon eyan awon to je celebrities wa awon gangan ni eku eda to dayi le ti won wa engagement pe oya e ti ba wori social media lo e mo ri won ti won ati ma gbe sile on kaluku kan create ti e pa won tin ta gbadu awon tin ta kara o te ba te wo dada clip ti yawa re yi n to se ni oju temi fi wo ati n ti o ti eto yen gan to wa fun gan lati won ti awon eyan won fi oju wo be mo won wa wo ibi clip kekere ti won ra gay ti elomi o ba wo dada wo pe iwo tun la kara iwo tun ni ansun agbado won de wo de bi awon bi to ti se ran wo awon nkan to se ran wo awon nkan ti o ye pe nkan yi gan ti won tori e gbe kale ta ba wo dada e lo wo iye awon eyan to ti je anfani eto yi lawon bi ti iyawo are ti de te ba lo wo and then nkan to sele yi opolopo nu awon to je ara e wo pe iyawo are obe ni to yi se pe en to kawe to je pe o nise pe o ni certificate pe o nfe lo gba se ijoba ki so ni iyawo are n ba wi ki se ni ti o je pe o nsise ni bank ki so ni n ba wi ki se ni to je pe o ni ise kan lowo abi ise to n gba owo ki se nti iyawo are n ba wiri awon to n ta oja kekeke o ni iyawo are n ba wi pe ta ba n se ranwo fun awon ile yoruba ma soro kan wi pe tebi ba ku onu se isebuse ti eyan ba ni ise kekeke kan ti n se lowo e ma ja tanra wa bi o se ma jengan yo di yo dogun awa e wa ni o n fun yin ni awon o n fun yin awon eyan awon obirin to n fun won ni nkan ati ri awon to n fi awon ise yi to fi n kole en to takara to fi n kole nbe
0: Sunday Dare so pe akara ni ya n ta
1: to fi ran lo sile iwe opolopo awon eyan mo ni awon eyan to ye pe o ta akara ya alakara ta wo pe ya alakare o to ti fi akara ko ile to ti fi akara ta to fi ran awon lo si ile iwe to ba fe juwe ile o pe ile ya alaka ti won juwe abi ki se o pe awa ki se pe boya iyawo are fe rubbish pe boya ise kan abi pe kini kan o se abi pe gbogbo wa omo Nigeria o te teri bo se so ni ori social media o ni agbara iyawo are ti ni alomo taka iyawo are ti ni alomo se kini kan seri awon kan yi o ye ki a ma ka ma mo ba se mo gbe oro
3: seri
1: gege be so oro oselu gba o na awon eyan yi oro yen si
3: seri emi ti e mo ti gbo iforowero yen mo ti gbo ma ti gbo to e marun
1: emi na gbo po
3: mo tori mo tun lo ma tun lo tu gbo pe ki mo fe kini to buru nu kini ti iyawo are so yi sugbon ti mo ri nbe ni pe se mo ko to ba foro wo wa yan lenu wo to fe give apejuwe to fe se example e to ba ite kokon po si ori ni eni wa so o n sọ pe awọn ti se ironi lagbara fawọn obinrin lẹsẹkuku tẹ pe n tọ́ dẹ̀ fún wọn yẹn n tọ́ lè fi máa ṣe irú ẹni tó ń ta àkàrà ó mọ̀ pé àkàrà ò la owó púpọ̀ lọ ó mọ̀ pé àgbàdo kò nílò owó tó pọ̀ ìwọ tó ń ṣe kúlíkúlí ní kó àwọn nǹkan tí ò la owó púpọ̀ lọ
1: yìí ṣùgbọ́n
3: torí pé àpẹẹrẹ tó wáyẹ mọ̀ ṣe ìwọ àgbà tán gbà sódì nìyẹn èmi ò rò bóyá tó dá ní.
0: ṣùgbọ́n láti sanna jùlọ láti gbà tí ni ṣé tv tí ó ti bẹ̀rẹ̀ kódà ní Àkúrẹ́ bì ta wa yi Àkúrẹ́ iyawo are ti wa Sàkúrẹ́
1: bẹẹni o ti wa
0: lori renewed hope initiative fun awon obirin ni owo ta nso ni grant to fun won en ton fun 200 en ton fun 3 ton fun ni 100 ton fun ni kini awon yen wa won fun en ton fun lero ata odidi ero ata ton fun lero ata generator awon tailor industrial machine awon tailor ton fi ran won lowo eni to je tailor to je pe boya single nipa kakakakaka lo nlo tele tele na won gbe industrial machine fun electric machine yen won gbe fun won gbe generator won sorisirisi gbogbo e na se ni dome lakure be yen now ah criticize yen but reference si pe owo na awon ti won ti en se won yi tabani ka wo son da jibo e awon iya won yi abi won le tori atananta awon ton tata tonta kini me lo ninu won lo le access bank loan ka ti se pe won fe abi lo le access loan owo comle lantern owo lapo oni won ya interest ori owo lapo lasan gan o to gba so lorun won now government e wa tun wo pe okay office kan pe okay lati tun ran ijoba tun se kina tin pe ijoba tun se o lati ran lowo e pe eleyi o ko on fe fowo mu eleyi awon to wa nsale won yen ti won kin ri often time ti won kin ma ranti to ba ti di pe kini now e je ka wa wo ni orilede awon ti ijoba successive government awon odo orilede awon eyan orilede wa ti won ti gbianju lati ran lowo melo lo mu iranwo ti federal government fun won abi ti state government fun won to lo si ona to ye ki won lo fun owo olonu an ko boro wa si si wa nbe o mi ro pe federal government ti recover e tan titi de ni na ijoba to fe ran awon eyan lowo niyan now on wa tun ni awon ni o fe awon petty traders kan tun ran won lowo won ni ijoba de ti se pe ka won lo ma come a dian kara me awon na de kedere eni to gba loan ninu won be gba yin lo kokoro ti pe ah o da be npo n fe se wedding abi won fe se party kan le won lo mo wa nko boro wa lo ko mu la ji e to lo fi sha nko boro now iwa yi ni iwa wa omo orilede Nigeria o bo le se ri si tori iwa yen wa ninu o wa ninu opopolopo ninu awon ninu awon yen wa
2: dari man kan wa ton pe ni Tony Elumelu o partner Olulemi Mrs. Olulemi Tinubu first lady igba ton ma wa Sondo state won pin 500 women won fun ni 50,000 to ba wo tori mo mo lara won to gba ninu owo yen but to ba wa mo pe life won change because owo yen won ti believe pe owo oselu pe owo igbadun ni ki se lonu grant ni o but ton ba lo si kini oluko awon ton yan lo gbomule lantern ki de npe ton ba lo be won ma mu yen lo tori mo pe to ba ti yo ton ba ti di ojo to ye kan sanwo ton ro san mo
0: pe awon ton ba ra won mu party omo toilet
2: so that is it so ngba to wonu gbogbo awon to de ngba wu yen ki se awon to ni se gidi dani awon to mo pe looto to ba ni 50,000 o ye kan le donu kan fi dan kan se awon ni but won ni make use of it nje na ma na je won ra so won ra gbogbo e ti o ma fi tan won tun wa ma go kiri wa ma tun ma wo lo silu tan ma tele but ton je kan lo gbogbo lapo abugo kini oruko mi oruko ton pe won je kan lo gba lu awon yen na ma mulu so oni wa o dati to ari
0: ele ti komule lanta sheri
1: iwa
0: sori joda sori komule lanta

0: you are.
1: Whatever you want.
0: You can only get it here.
2: Adaba, 89 FM, the station for all.
3: We are taking Shomara Yelore, Luri, he came in short to your mind, Alenu. One of you, Kosiba Okogulone, MAP 0706464619 0706464619. Baba Okogun, Abala Gordetonfi, we are taking Shiusa.
4: Moki, Bobwiti Tong Bomini today, Akokoye, Abala Bonishu come Bambi Pelumi, Baba Okogunuru Kongo. Shari Baba yi ti batiri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
5: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na alaafi lole aye olorun ma je ka alaafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu na ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni imoran kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19.
4: Eshon baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
5: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi re orun sun arara balomi ba ti egbeju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jila aro bayi ati dide nile re isoro na ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko ti e le dagbe elomi o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fo jade elomi ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le se eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbin eju ka dide nle ka wa janfa ni ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfa ni re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lem opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero bani soro mi re o sabu 64 60 64 19 7 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si lu akura to je pe a ri anfani re je ni lu akura ti agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe lagun olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun iwa ni o dupe fọlọhun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be lohun fun pa ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19
4: esun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
5: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sake se awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun Balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun gbin ejo sese gbonse yen bayi ko le bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfa ni ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi se pe mi sori ero bani soro mi yi o 7 o 64 60 64 19 o 7 o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi tojo ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa jafani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin ngba ti wona ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa won ta lohun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olohun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olohun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin si eyo inira lo hun fin si eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
3: ore a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo ko ni pa babo oke ogun ni ogbulugbo ode to fi wi ategbo so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to njo mo idalenu ibo na gbiyanju ko si babo oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 babo oke ogun agbalagba ode to fi wi ategbo sewosan
0: Keep it locked on Adaba FM.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mo pe ko le mu ọkan lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
1: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gẹdẹ gẹdẹ idọti ara danu logo lomo okunrin aba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tẹlugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062 6253 0

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mungbadu adaba.
2: Fun mi lumi jenda aya. Naturopath kemi love sam tu ti dori afefe. Bere di oyen sadaba. Ko ti debe.
3: Awo lu.
2: Eh eh. Da you are.
4: O tun ti kale nle yo. Love sam abawa lategun. Eto ti tani lolobo nipa lera onipo ojipo. Kala bi o le bara wa to po. Kale wa medically fit and boya tiri gbedemu ke o. Kale wa kando. Oya o ni gbogbo ojo ti o se ojo segun latago mefa bo. Sago meja sale o. Na bi mo gbo nipa to lera wa o. Lenu naturopath kemi love sam ladaba. Akupojo ri do moju ewe ategbohun imo igba lode lati fi sewo san nile yo o mama de o kemi love sam o mama gbohun soke
5: to ba tin di wi pe eje o de apako ninu agbo ara wa ibi ti wahala ti ma ndide
2: eh eh iyen niyan love sam app awa onadaba efe
4: idoju ko ondo se dai ko tun ni won wa ni gboru akure mo lobe logba wo san ni witi
6: so e ma kuro le kakiri gbogbo bi te tin gbo wa osala fi ale se aku oweli weli ojo yi iyan ni bi to ba de ni o tori bo ti wo oluwa lo nsola e kuro le leko si atudupe lowo olorun wepe to last edition ninu osu kefa ni o osu yi odun yi o dasi meji agbara olorun ale so ni gbe wa de o the second part 2026 ayo ati alafia la jo fi loja o loruko akoni obirin naturopath kemi love sam mun ki wa wepe to e ka bo lekosi iya wa tolorun ba mi nlo olorun lo nise iyanu sugbon tun fi awon kan se asoju e pelu ewe ati egbo to da wepe to ton mo nipa e ton de nlo lati fi se awon omo eyan lori iya wa ba mi ka won eyan nu le
7: e se olotu mo ki gbogbo awon ton wa nle ti won ti fi kale si lati gbo eto wa lati ile wosan love sam natural air clinic ni ilu akure se alafia ni mo ba yin ajinde ara yo ma je ni gbogbo gba papa julo mo ki awon to ja wo pe won ti fi akoko eto yi sokan every Tuesday 6:30 p.m. ni ori ikoni adaba iti eto na fm tawa yi lekan si mo ki wa pe aku iteti leko atu ku igbaradi ti akori tutun ti a fe mu ni ti irole yi
6: ko to di pe a lo sodi keji ise le je ka tori mo mo ibi tan tin lomi lomi tin tan omi ohun tan lorisun orisun le je to ba je pe in to jomo ti eto ilera yi
7: okay akori ti mo fe soro le lori o lo bi ibere just like that of last week what if it is not malaria nje to ba je wi pe ki se aisan iba ki wa ni what if it is not malaria ta ba wo kakiri ti aisan ba ti bere ninu agwara awon nkan ta awon eyan ma koko so ni wipe iba ni malaria ni
6: olorin fin
7: opolopo ati ti so pe aisan kan ti mo ni na ni aisan iba abi ni gbogbo igba ni mo nse aisan iba ko le se laarin ose meji ma ni iba
6: tefon ba ti je ba
7: tefon ba ti je mi iba ni e te ni gan tefon o ti e je
6: iba ni
7: iba ni oni kaluku n paruwo so the question the topic now is what if it is not malaria
6: in ton se yi to ro pe aisan iba ni ti o ba lo je iba ni nko
7: ibere yen la fe biwa ni ti akori ti role yi what if it is not malaria
6: e ja sare do di keji e ku kale an pada bo
8: àánú ọkọ̀ ń ṣe mí torí àìsàn tó ń ṣe wọ́n ń lọ ó ń bọ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ìgbìyànjú àti ìtọ́jú wọn ò sì mọ tó ń fà á ọ̀nà àbáyọ sì wà fún ọ gbogbo ẹni tí ó ṣe àyẹ̀wò tó tọ́ àti níbi tó yẹ kò lè ré sì gidi ẹníyàn láti ra oògùn fún rẹ láì ṣe akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó yàn fún àìsàn bẹ́ẹ̀ ò lè lọ ẹni yẹ kó lo hóró méjì tó ń lo hóró mẹ́ta lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo aláìsàn tó yẹ kó padà sọ́dọ̀ dókítà lọ fún àyẹ̀wò láti mọ ibi tí ara ẹ̀ yá dé ọ̀nà náà fìlà ìṣọ́mọṣẹ́ lára irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìwọ tó gbẹ́kẹ̀lé oògùn nílò nìkan
3: kan lai yi igbe aye to ngbe tele pada o kan bo logun owo ni gbo eni se isan ti o lo osu won ogun akose mo se dokita ko fun aisan be na o le lo boro gbo eni ti o ba pa awon ofin to ro mo aisan atagwara e mo oluwa o ma sin aisan bi eni sin ese ti o kan tabi meji ba wa kan ko ti tan fun o tete mo bo ni Lopsam Natural Clinic number 26 Ayegunle Street to jojuko Icot Gate Akure wo imoran ati ona bayo to ba fe se ayewo ma jeun ko to wa na ro kutu o le re si to peye telephone 0803-817-7268
9: Ile Iwosan Lopsan Natural Health ni eni bere ona ni kin sina fun oro agbon itoju eni oro iyanju fun ilera wa Lopsan Natural Health Clinic Ajegunle opposite Icot Gate Akure ni baba won I name to ni fiku itoju pani aisan tin si o owo aye ko wa fun ayewo ara re loni ati ona abajo ti eniyan fi n bo lowo iko ojije ogun ti wan ti wa ti wa nle fun itoju yin won si itoju arugo eni lona igbalode wa wo opo irinse igbalode lati US UK Germany India China, Japan, Egypt, Indonesia, Malaysia, Israel, ati bebe lo. Bela won ogun ti wa ti wa se po lata won orilede ti won mo nipa ogun ti wa ti wa. Dr. Lobsam ti go worldwide lowo ji o. Gbogbo eyin olugbo mi wa je ninu awon anfani ji. E wa toju awon arugo yin ile ise yi. Ma je wa nigba ku gba te ba ti nbo. 24/7 ni se won. Won si mo nipa eto ilera dada. E pe won soyago 080-38-17-72-68. Lobsam, ilera
6: Ilera yin lo je wa logun ni ile Lopsam Natural Clinic Tower ni 26 Ayegunle Street titi to dojuko gate Icot gangan e wo be iwosan le ri ba ya wa
7: e se olotu ni opo igba ti a ba se awari ohun to n baba afira ninu agwara you discover you will not get the right result So, majority of people treating malaria often ni opo igba ti o ba si ayewo lekunrere to toka wi pe won la aisan ibakoja at the end of the day the such treatment will never work lakoko ma biwa ninu odun ta ati wa ni lajo odun sin how many times have we treated malaria that's number one question then number two question now then do you get a permanent cure leyin gba to ke ta wa ti se itoju aisan ibaye nge o lo ti o pada wa then ibere keta ninu osu kan Igba melo gan ni aisan ti a mo si iba yi igba melo lo nse wa so ka to le so wi pe ani aisan iba mo ro wa no is a common sickness mo ro wa wi pe ka lo se ayewo lekun rere and the test is MP malaria parasite ta ma o fi eje wa lati se don't just visit ta ogun ra ogun over the counter medication or self medication we pay ibatu tin se mi atubere si ni lo ogun iba ti a ba lo awon ogun won yi ju atuboto e aisan ti o se eyan ti eyan lo n lo ogun fun awon atuboto e o lewu lopolopo kilo de ma nje ki a zoom wi pe aisan iba lo n se wa to ba tin di wi pe efori wole iba ni wa pe ti otutu ba wole iba ni ti ara riro ba waye ninu agwara iba ni to ba di wi pe o re eyan eyan oni okun iba ni to ba di wi pe ara n gbona iba ni so e je ka wo awon nkan bi marun ti mo daruko won yi ki se aisan iba ni kan lo ma n je ko sele si yan that is why you need proper body analysis proper body diagnosis so ni opo igba ti otutu ba wa ti rire ba wa ti ara riro ba wa o le ma toka awon aisan to buru jai ju iba on lo fi de wi pe aisan yan wa ma pa onitorun sinu onitorun wa ro wi pe iba lo nse ohun so after some months after some years ti aisan gogogogogo to nsele ninu agwara yen to ba ma wa bujade ni ekunrere
5: apa onitohun o wa ni ka mo then the layman now awon eyan nule won a ma wa di wipe won ma so wipe oh iba lasan lo de nse o to fi sare dake iba lasan ni there is nothing like iba lasan o ko farajo ami e o farajo wipe iba nsele ninu agwara wa so to majority now thinking that every form of headache efori ara riro rire ara ni o otutu ni o ati be lo wipe it is malaria we are not ruling it out koto di wipe abere itoju aiso iba eja ka lo si ilewoso eja ka lo ri dokita wa ki won se ayewo fun wa ti aiso baba jade ninu ayewo that is when you can treat malaria and I saw about that then so won yi oni ni pele we have a single plus we have two plus we have three plus so it all depends so taba den soro I saw iba it is transmitted through the bite of anopheles a female anopheles mosquito is a parasite called plasmodium so any to ba ti ni idojuko the bite of plasmodium the bite of this female anopheles mosquito yi awon lo ni ore ofe ni idakeji lati ni aisan iba ti a nso wo yi so ti a ba ti la eyen koja o seese ko ma je wipe aisan iba lo n ba wa fira and when you talk about stress a lot of people are passing through stress wahala aini akoko lati simi oun lo n sele ninu agwa ara won wa ni won ti ni iba opolopo nla airorun sun you know when you sleep well ara ma bale ara ma to sugbon to ba ti di wipe orun wa o domoran ni opo igba ta ba ji ise you have a kind a feeling of fatigue ara riro de ko ni si okun abi agbara opolopo ati wo wipe aisan iba ni so I kai moye ogun ogun aisan iba ti opolopo nlo losese lojojumo lososu ni gbogbo igba open that pe aisan iba so fun opolopo wa ta ngbo eto wa ni ti role yi when you have all those feelings eja ka lo si ilewoso ka lo se ayewo awon aisan kan wa to wa ninu agwa ara to n ba yan fira to je pe awon ami won ati ami aisan iba won jora lakoko ti abani aisan typhoid there is difference between typhoid and malaria so ta ba wa wo pe to ba je pe aisan typhoid se ba o lo se so lede ti wa boya pipo oju aisan typhoid
6: jedo
5: no ko se jedo is cancer pipo oju
6: okay
5: yeah you understand so ta ba ni aisan typhoid the treatment is different from malaria so eje ka wa ni eje ka wa wo eyan to je pe aisan typhoid lo n ba fira ninu agwa ara to mu efori wa to mu rire wa abi to fa ara riro fun ti onitan ba ko nlo ogun iba ko ni lo then when you have kidney related issue ti kidney wa ba ni idojuko o ma mu rire yen na wa o ma mu ara riro wa o ma mu pe ko reyan o ma mu dani o ma mu efori dani ati be lo so how do you now want to identify if you are having early symptoms of kidney or malaria so most people that they claim they are having recurrent malaria let them go for their kidney check or you start from the malaria first tabati se ayewo aisan iba ti o si ninu eje wa ti o ba wa fira eje ka tesi waju ninu ayewo ayewo iba yen la ma kokko se ti o ba ti jeyo a lot of people will say nje won so pe nice anu mo se test aisan iba won ni mi o ni are you are taking malaria drugs for what iyen tun mo si wi pe ohun to n ba agwa ara yen fira o koja aisan iba lo then when you have anemia now ti eje o ba to ninu agwa ara shortage of blood o le mu rire wa o le mu efori wa o le mu ara riro wa so eje ka wo en to je wo pe iwon eje
7: to ye ko wa ninu ago ara e ni o to to de wo to wa lo treat aisan iba so awon aisan won yi won po eni to ye pe sugar ara e low blood sugar not diabetes now low blood sugar you will experience the same weakness you will experience headache you will experience body pains fatigue even chilled cold ti opolopo nla awon aisan nla won yi koja ninu agwara directly indirectly toru pe won ri awon ami most times they are not even the one suggesting they have malaria awon to wa ni ayika awon to wa ninu ile awon to wa ni tosi won la mama so fun won pe ah bo se nre yi aisan iba ni bo se ndi wi pe ara nro e yi aisan iba ni ni opo igba awon aisan won yi won koja
6: Iba
7: lo. When you have thyroid problem, either under reactive or overreactive thyroid problem, o le fun wa na ni awon ami ti opolopo ma ro wi pe iba lo nsele. Stress ti wahala ba poju. Opolopo to ba ti se wahala to ye ko fi akoko sile lati simi. Ti isimi o ba to, the next you see is they start getting anti-malaria drugs. Pe won fe treat aisan iba. So ti isimi o ba to ninu agwara o le mu ami awon ami ta ma toka wi pe oni to oni aisan iba and isimi deni ko fa aisan iba I want to tell every one of us pe eyan oni akoko lati simi o boya eyan o sun they can only you can only be susceptible to read like ko pakun ko ti sita not that it is the cause pe boya tori pe eyan se wahala abi eyan rorun sun on lo fa iba rara o ko le fa iba see malaria is an infection transmitted through this plasmodium bacteria anopheles mosquito sugbon to ba wa di wi pe wahala poju akoko to lati simi all your immunity is low o le mu akoko yen sile abi anfani yen waye wi pe ki oni ton koni aisan iba so when you are treating any aisan ta ba nse itoju any aisan ninu agu ara wa mo ro wa e je ka kokko lo se ayewo agu ara yen to confirm if that particular ailment boyo on lo nje yo ninu agu ara yen ko to di wi pe abere si ni lo ogun se ma awon ogun ta ba tin lo ti o ba ti lu mo ohun to n ba agu ara yen fira atuboto e o lewu lopolopo
6: so onan legbo yi asare dodi keji agbo ipolowo oja meji ta ba pada de oro ki sibe o en te ba feran te fe ton shine kan tabi omi ton ro pe iba ni abi o ti e mo e pe ko joko si di radio adaba 88.9 fm no pe bi an pada bo
10: Hala dekure ko se re lo ti ko bo ne kegbedun
11: iyo se like ti ara dun mi ke re mi to se
10: ko ri ti

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokinyi eka le asiku se lataro ironya salere lati le se Radio Adaba FM. 88.9 yakure ilu lara mokinla wata tingbon satagun. Folajin oye tayo niro yinyi sajuna. Egwa mokokoto wa nene ironya. Ijoba apapọ fọwọ sisi se awọn si ojo ona to se koko lawọn ipinle meedogun awọn gomina ninu egbe oselu APC ni yo fori kori pẹlu awọn aladari egbe oselu on lori eto abele ajo EFCC gba apọ million dollar pada ninu iwadi lori oro owo ile ise papọ iroyin na re lekun re ijoba apapọ le yi lo ti buwo lu sise awon akanse ise ojo ona lawon ipinle bi meedogun ni tibutoro ile yi loju na ti le je ki agbende tunbo ba awon amayederun ni tibutoro orilede Nigeria minister foro si ode senator David Umahi lo kede oro yi leyin ipade igbimo isejoba le yi eleyi to wa ninu nilu Abuja pelu pe

0: awolu solu dero pese.
1: Eka bo pada fun ekunrere iroyin le kan si wa lori itakun elujara wa www.adaba889.fm tabi ke download the application Adaba FM lori Google Play Store. Bakana ni etun le fi iroyin sowo si wa loju awon opo ban dore wa gbogbo wonyi www.facebook.com/adaba88.9 lori Facebook at adaba889fm lori Instagram at x wa Adaba FM TV la wa lori YouTube wa. Bakana ni ele firin so wa si wa. Nini suruma at Adaba 889.fm. Iroyin te si wa ju. La bala iroyin le okere wa funti irolet asaleto ni. Akoro yin le shere do Adaba FM opa yemi joda ti wa nikale. Ekunre re re re.
2: Ekabo sori iroyin le okere la shaleto ni. Orilede Sri Lanka lo ti kede adeku deba owo epo lorilede ohun gege bi won se ja ida mefa ninu iye owo ti won ta epo lorilede na ito je pe igba akoko re ti won yo mu adeku deba owo epo lati gba ti wahala ogun to tin waye ni apa ila orun arin gogun agbaye to mu ki epo ko gbenu soke ajo elepo robi lorilede ohun ti wa salaye wi pe epo disu ni won ti ja rupees 35 jala epo lori iye ti won ta tele ti se orin le lodun le meji rupees nigbati epo petrol ti e ti won ja 20 rupees ro lori oko le ni 95 rupees ti won ta tele owo epo ohun ti won ge ko seyin bi epo robi boye ti nja wale loja agbaye leyin ti orilede America ati orilede Iran ti won ti fenuko lati je ki ogun simi lekun na orilede Sri Lanka to je pe o romero ye fun lori epo ti won ko wole ati edu ni won gbo wole ori epo won bi ida a dota leyin ti ogun ohun to wa ni apa ila orun arin gogun agbaye ti o je ki won lanfani ati gbe epo koja eyi to mu ki inira kotubo mo ba awon to nra epo atawon olokowo lorilede na ewe ijoba ile gesi lo ti se agbekale ilan tuntun atuntu to nbere fun ki awon ti o fe se atipo lorilede na ti won le lanfani ati le san $10,000 fun owo ile ati atileyin isuna ki won le san owo na ko to di pe won yo le tedo ni ile gesi ile ise to nsero ilegbe ni ile gesi n lokede ilan tuntun yi lori itakun ibaren soro x won ti won si ni awon asatipo ti won ni anfani ti won le san iru owo na ni won mo kopa ko to di pe won le lanfani ati gbe ni ilu ohun tabi kuro nilu na won to fi lede pe awon to ti gbera kuro ni orilede ohun ti won fe pada ni won gbedo san gbogbo awon ajele owo na ko to di pe won le pada ijoba fi lede wi pe igbese yi ko seyin ati le mu adeku deba iye owo ti won na sori awon asatipo iyi ti won ni o to bi $4 billion lododun eni to je minister for abele lorilede na Sabala Mahmood ni atunto na ko seyin ati le ridaju wi pe awon to je anfani eto na won ko ipa ti won nigbati awon na ti won si ni agbara kaka lati se be nja ibi ta ri bore lori iroyin le okere fun ti asale toni opeyemi joda no royin fun le ise Adaba FM
1: labala awon amudun wa fun ti role toni gbajugbaja osiri ori itaga omo nle yi oluso agutan taiwa adesina ti ọpọ eyan mo se elegbejado lo ti dagbere faye bayi leyin aisan ranpe eleyi to mu ko dagbere faye ni ojo kokandini ogbon osu yi ti se ojo aje lodun ta wa ninu e elegbejado lo je ilu maka osere ori itage papa julo leka ti yoba nile yi fun yen patakuntakun eleyi to ti ko ati awon itan meriri eleyi to ti ko fun idagbasoke ere agbelewo yoba nile yi bakana ni kure lo ti wa da ikure ohun lawon eyan wa sapejuwe gege bi adanu nlagba fun ile ise papa julo ati awon akegbe re leka sinema agbelewo lorilede ni juria ti opo awon toro kan to je akegbe re si tin bo ola fun o tin soro ibanikedun fun lasiko ta wa yi orilede Canada Paraguay Morocco ati orilede Brazil ni won ti je orilede merin akoko bayi ti o so ti okoko yen yo si ipele eleni merin din ni ogun ninu idije feyagba nlaye eleyi to n lo lowo bayi lorilede Brazil orilede Canada lo lo si ipele to kan leyin gba to ti fi ami ayo kadondo je ju orilede South Africa ninu ifesemosion to wa lojo simi to koja Paraguay ati Morocco lo na lo si ipele leni 24 leyin gba tawon na fi goliwo mi gba si feyin orilede Germany ati Netherlands bele ninu ifesemose ele tawon na gba pelu orilede Morocco orilede Brazil lo n lo si ipele to tukan leyin gba to ti jawe olubori pelu ami ayu meji se okan kojo orilede Japan ninu ifesemose na awon agba bolu to je odalangba marun lati le adulawo niroyin je koje ni pe won wa lara awon to nlewaju lati gba ami eye agba bolu odalangba ile to da julo ninu ideje fe ya agba nlaye todun yin latari bi isowo agba bolu won ti kasiara ninu ideje to nlo lowo na ninu agbejade tuntun to nti ayewo ile ti ajo FIFA se nibi ti won ti sagbeta awon agba bolu bi mokala ototo ele to se dada to se wipe un se ni won bi ni ojo kini osu kini odun 2005 ti won se lalaye pe awon marun lati le adulawo lo duro re bayi fun ami eye na iroyin je koye ni pe lara awon marun lati le adulawo on lati ri awon meji iyen Yande Omande ati Inao ti won awon meji je agbabolu fun orilede Ivory Coast to wa waji orilede Algeria na lo tun ni omo kan be Ibrahim Maza ti won se lalaye pe o na ti se gudugudu meje yaya mefa fun orilede on papa julo nigba ti won kojo orilede Jordan ele to mu ki won fifi ya je won nigba na lohun lara awon agba bolu nile adulawo iroyin je ko yin pe won tun se agbeta oruko won laipe lajina be labala iroyin re daraja wa bakana ninu ifesemose eleyi to n lo lowo bayi laarin orilede Cote d'Ivoire torilede Norway ninu ipele eleni mejilelogbon o lo ti wo abala keji ninu ifesemose bayi to si ti wo iseju merin odini adorin eleyi to mu ki orilede Norway ma lewaju pelu ami ayo kadondo ninu ifesemose to n lo lowo bayi e ma gbagbe pe to ba tu di ale oni awon afikagbaga miran yo tun ma te waju ninu idije feya agba nlaye eleyi to n waye lorilede Mexico Canada ati orilede USA to a o ni ju bayi lo lori iroyin asale wa fun ti role to ni o Sunday Ajiboye lo lotu iroyin Folajin Oye Tayo lo mu wa se ti gboyin ise wa oni dise lase dumare orun ayo lasun o oko kan la oji o daro.

0: ti gbogbo yin tin gbo itun yi ti sin saye yin lore prophet biodun olorun so la baba it is well ni oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbidigbe fun si agbara re gege bi oluwa olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti ma pe asiri oluwa nbe lara won wo le re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan lo ko gugu awon igbimo jo di perfect international bible church to wa ne ajaka ni opposite mode college adupe o fun ase ori agbara awon eto ti waye ninu le josin yi number tell pe baba si lale mo gbagbe 0803671651 at 08073846131 0803671651 at 08073846131 oni number te fi bo wa so ido ma ti lo ko me je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto titale yi
1: ogo ni fun olorun loki orun ogo ni fun akobi ninu awon oku ogo ni fun olorun alagbara ogo ni fun eni to gbe aye wa ro ti o je ki aye ti a wa yi wo ogo ni fun olorun ogo ogo ogo ogo ogo gbogbo eyin ti oluwa fun lori ofe lati ma tete si program ni ojo mejo mejo yo dara fun yin loruko jesu adura ngba ni gbogbo aye se ngba adura yin a ma je tewo gba ni abe isakoso bo ti okori in the name of father son and Holy Spirit, any she asheti, asheti kuru loronyi, in the name of Father, Son, and Holy Spirit, e kwa jale, e jeki agba dura. O lori o fiata la no to loro, eni ti orore, ton woson, ti orore nbega, eni ti orore jaybala, ada ogo pada losi odore, ni ashale olue bopewa, e mia won woli, jeki bobeti, toma tete si oro eni asale ko di alabokun fun ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo gba tenu mi bukun fa won eyan won yi je ki aye won kun fun eri to daju ogo ni fun olorun lo ki orun ni oruko jesu kristi ni agba adura ami ami ami ni oruko jesu lekan si mo ki gbogbo eyan mo olorun patapata ni bikibi to ba ke ti ma lori ofe ati ma gbo mi ni asale wi pe yo dara fun yin oju oni tiyin oluwa gbara da ninu aye eni kokan yin a de fi yin si ipo to to ati ipo to dara in the name of Father, Son, and Holy Spirit, your dara fun wa. Gege bi ito ni olonu ki to sure fun wa ni ashale yi. On ti oluwa feje ki menuba. Ono ni eleyi divine positioning. Tabi repositioning for greater glory. Divine positioning. Or repositioning for greater glory. Ah! Bayi loluwa wi. Oluwa yo pada fiesi ipo. Ni ati akoko ilo. Ni abe isakoso. Bo ti wukuri. In the name of Jesus. Yo pada dai pada si ipo. You know to gato de ni ogo. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. E bo mi dada bobe yomo lorun. Ni pa bibo ni babo finwa. Ani ni pa bibo ro lorun. Eni keni o le di onkon le nyo lorun sa. Eni keni to ba ga ori ofe ni o de ri ori ofe na gba lati odo Olorun ere ki n se fe ni to mo nsasa o nje ki n se fun awon jeun ṣugbọn bibeli so wi pe o n gbogbo nbe ni ikawo Olorun to n saanu oro re de so wi pe emi yo saanu fun eni ti emi yo saanu fun e gbọ mi gbogbo eyan mo Olorun ta ba gbagbọ ni okan wa wi pe Olorun lo ngbe ni nga ta ba gbagbo wi pe Olorun lo so ni di nla ta ba gbagbo wi pe on ni olupa ti oluji o wa je ka fi gbogbo okan wa ti agbara wa sinru Olorun be ko wa je ka bekele agbara ara wa tabi opo ori wa wi pe mo le se e gbo mi eyan mo Olorun ki se nipa iwe la fi gbe eniyan ga ninu oro ki de se wi pe eni tun mo eniyan oh god tabi eni ta bi sinu idile nla no bi ki ba nse anu Olorun e gbe awon eyan kan gbo mi ni asale yi aran mi si o emi o mo ibi ti a bi o si emi o mo gbogbo akitiyan re ṣùgbọ́n báyìí ni olúwa wí látẹnu aṣálẹ̀ lọ olúwa sí ìwé ìrántí kan ẹ ó gbé ẹ jáde ó dẹ̀ gbé ẹ já gbangba in the name of Father, Son, and Holy Spirit. People of God, God can reposition you. ni gbogbo ona eyin ti e ti jabo lati ipo to ga eyin ti e ti bo lati ori oke aseyori ni gbogbo ona owo olorun pada le gbe e pada sipo ti mo de gbagbo wi pe lati enu asale lo yo gbe e pada bo sipo ibi to ba ye ko ti sami ma se ami ibi to ba ye ko ti ki hallelujah ma ki hallelujah bo se ngbo mi yo dara fun eni kokon yin in the name of father son and holy spirit amen amen amen and amen to ba ki se Exodus chapter 33 verse 21 Exodus 33 verse 21 oluwa si wi pe wo ibi ko wa ni abi odo mi iwo yo si duro lori apata verse 22 yo si se nigba ti ogo mi ba nkoja emi yo fi up sinu pala pala apata emi yo si fi owo mi buo titi emi yo fi re koja oh god repositioning egbo mi eyan omo lorun ki la npe ni da pada sipo owo ta lo ti nwa owo lorun nikan ni ida pada sipo tabi ifini sipo ẹnìkan tó lè ṣe òní ọlọ́run alágbára èmi máa ń sọ nǹkan ẹni tó ń pọ́njú ò lè sin ọlọ́run tó bíbélì sọ pé ọlọ́run a máa mú sùúrù nínú ìfẹ́ rẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ dára sà ó mọ àkókò ìdáhùn ẹ̀sà ọlọ́run dára ó mọ ìgbà tó yẹ kí o dìde ó mọ àkókò ẹgbọ́n mi ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ohun kan wà tí mo fẹ́ ká fọkàn sí ní àṣálẹ̀ yìí o ni wipe o n gbogbo ni igba ti akoko wa fun ni abe orun elomi ma ro wipe ati bi ni saye be na ni ki owo na ko bere si ma san iro ko ri be o n gbogbo ni igba ati akoko wa fun ni owo olorun esa ateni to mo olorun ateni ti o mo oro wa di owo olorun be ni mo so ateni to mo olorun o oro re wa lowo olorun ateni ti o ti mo olorun oro re wa ni owo olorun ohun ni baba gbogbo wa oko everybody dem be ni kawo re ni gbogbo ona je mo wi pe olorun ma fun eniyan ni ori ofe be ni a fun eniyan ni ori ofe ko ni je ki eniyan ku sinu ese tabi sinu asise re nitori wi pe oluwa si fe loru eni be tete pe awon kan ori awon ti olorun tete pe kuro ninu ase dede won won se fayi won fun jesu won de sun ninu oluwa oh god awon ya ma so pe ah ah olorun ma lagbara o ori ofe ma wa lori mama yo ori ofe ma wa lori baba yo igba to bere si lo si church to mo olorun lo de rora saison kekere o de sun won bi ah o dele ori ofe ni sa be na le do mi be igbe aye re ninu ese ninu wala ninu idamu ni ojo to ti pe ko de ku sugbon nigba to se die arugbo ojo pe mora o tu aye ese o tu aye efo olorun niyan bibeli so wi pe okan ba ti okan ijoye o nbe ni kawo olorun egbo mi eyan mo olorun ni bi ki bi to ti lori ofe lati ma gbo mi ni asale yi tele ri ami meta to sora se Oluwa yo da pada sipo in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Amen. Ni oruko Jesu. Taba so ni pa da pada sipo. Ki se da pada sipo ni pa ola nikan. No. No. No. Ki se da pada sipo ni pa owo tabi ni pa oro nikan. Ni opo igba. Ida pada sipo ni pa ilera ni igba kan. Ara mi le koko ṣugbọn nisisiyin o dabẹ ni wipe aisan wole ni ọna kan tabi omiran bibeli sọ nipa arakunrin kan ni eti odo Bethsaida ninu iwe John chapter 5 bibeli sọ wipe ẹni to ti wa nibẹ o n reti riru omi for good 38 years ah ẹgbọn mi sa kì í ṣe wípé wọ́n bí arákùnrin pẹ̀lú àìsàn no ní òjijì ní àtàkì yẹn wọlé àwọn èèyàn rẹ̀ gbọ́ wípé odò èwòsàn kan wà ẹ̀jẹ̀ àgbè lọ síbẹ̀ ọdún kìíní ọdún kejì ìkẹta ìkẹwàá ogún ọdún 30 years, 31, 32, Tito Fide 33 years. Ilera ti sonu kuro lara re. Egba mi sa, nigba ti alagbara ti nda ni pada si ipo de. Ah, oni ijo fe ki amu eni arada. Itume da pada si ipo niyan o. Bibele so wi pe okunrin ti en wo ni ogbe ni. Emi o ni eni ti ba gbe mi so sinu adagun. Nigba ti ba nbo edominu asuwaju mi wo, ibere ti mo bere lowo re ni ki o down. Ija mo idi ti arakunrin fi se kini to fi wa zizard. Idi ni wi pe ija ri eni to ko le so wi pe gba imularada kide gba imularada be tori ko ti ba eru re pade ri ko ti gba ninu itan ri omi lo nse lo fi se iwoso won ni akoko na. Oh my God. Ah, idile leyi ti o fi fun Jesu ni direct answer. Direct answer. O da bi oro ti Olorun ba woli so ni. Woli ije gbogbo won ileye oni Oluwa iwo lo mo. Ko si iyato ninu nti Olorun ba woli so to da pada si odo Olorun be iwo lo mo. Ati eyi ti Jesu n ba okunrin alailera yi n so. Hallelujah. So be gba mi sa. Ibi aye Jesu ida pada si pole. On to wa se ninu aye o wa da wa pada sipo ni on ti ati kuna lati baba wa Abraham. Ah, on ti ati kuna, I mean lati baba wa Adam iba iya wa Eve oni Christi wa o da wa pada sipo ola sipo ogo ni ona kan tabi omiran e je ti e gbo itoni kan ni ibiye. Nibi ti mo kan ninu Exodus chapter 33. Oluwa si wi fun wi pe ah ibi ko wa ni odo mi duro lori apata. Oh God. Olorun ma reposition eniyan to ba fe ri ogo oni lati tele itoni bi eyin ba gbo ti e gbagbo ti e se ife Olorun eni yo je re ile na on ti bibele so niyan. To die pada sipo oni lati gbo itoni lati odo Olorun. Itoni ah itoni ma dara o be ni o ba so itoni nu o so ogo nanu be yo ba so itoni nu o so iye nu be yo ba so itoni nu o ti so testimony sonu to ba chesi da second king chapter 4 starting from verse 1. Ni pa ti odo mo biri yen ti oko re ku to sa lo ba woli Elisha. Elisha bere lowo re ki lo n to ni si ile ito egbo itoni to wa nbe o. O ni odo mo biri do ni on kon bi ki ba se ororo o ni ya lo ma ya ikoko fo se mo po je ko mo biri doubt. Ah, sugbon Olorun ma fi gbese reposition aye eniyan. Eni kon gba mi ni asale yi e gba ohun Oluwa lenu mi ni waju Olorun eri ati majemu ti mo gbe duro alagbara to so wi pe o ni de bi ogo ti ayan mo nbi e lo ti Olorun nbi e lo bai Oluwa wi emi lu agbara ti nbe ninu oro Olorun lati fi bi e lo be in the name of Father, Son and Holy Spirit. Egba mi sa Olorun reposition mo se o gbe si ori apata o de tun gbe sinu palapala apata Olorun le ba soro ko yari now mo se le yari opopopo lo ti yari mo Olorun bawo ni aye won se ri opopopo ni ape to ti sa jade ko ninu ipe bawo ni aye won se ri egbo mi eyan mo Olorun bi Oluwa ba ni duro si bi mama kuro ni be o duro sibe iyanu nbo eyin ti a ti gbadura ta dura ti sun e ma jo sunyin e ma jo sunyin e gbo nkan ti se raso oni ta lo le so fun Abraham wi pe ma bimo fun ni ogbologbo ojo mi oba ti ki ngbagbi eni adani ma gbagbe adani ma gbagbe ni ori o ngbe igbe aye iya ti ise awon nkan ti rin jina ton joju egbe re. O wa wo wi pe igbawo ni mo fe le won ba owo Olorun lo wa wa de le won wa ba won wa tu koja won be loluwa we e gbo mi eyan mo lorun awon ere di pataki ti odanu fi ferun David ni eleyo David ki n gbe igbese la la ibere lowo olorun no ko le se ko le se temi ati wa ba ba fi gbogbo igba n bere aye wa ma better ju eleyi lo ta ba fi gbogbo igba n bere ogodun wa ma buyo ninu aye wa ju eleyi lo ṣugbọn ni opo igba edomi yan o fe lati ma bere irin ajo aye re lowo eniyan ati etu bere lowo ta ki n se lowo olorun a ma so pe awon woli eke po bi woli eke se po be no ni woli olorun na se po be ni mo so fun yin be no ni woli olorun se se kini o se po ti mo je okan pataki ninu won ni pori ofe ati anu olorun I will never tell you lies. You know, oba lowo me ni fi ran eke ki so fun ki fi gba nkan lowo e ko possible tori eni to pe mi nbo mi oba man ni ma duro ti e titi olodun ma fi lo mi fun e to ma fi ni ibi ti awon anfani ta nje wa na niyan o ibi to wa na niyan o mo gba ni adura yo dara fun eni kokan wa in the name of father son and Holy Spirit oluwa ma da o ma da pada sipo ni abe isakoso bo ti wu kori o de ma fi anu la re o ma fi han ninu aye re loruko Jesu e ja kesi for someone First Samuel chapter 2 e ja wo nkan ti verse 7 so e ja wo nkan ti verse 7 so oluwa nso di talaka o si nso di oloro oluwa nre sile o si ngbe soke heri abi ko gabai wa nbo omo iya enja nbo omo baba ja iwo won se fun e kini kan o ni ba won ma ba won se ma ba won se o nbo re ja iwa tore ti jo nbo lati primary school ti te fi wo university ko le ran e lowo ko le gbe moto fun e ko le fun eni 1 million tabi ko ti e fun 100,000 owo peanut o ti e se owo peanut send this year e gbo mi sir eni keni o le ri on ko ngba la le je pe a fi fun lati orun wa go and pray kalu ba halia ka ta ka ba go and pray e gbo mi sir omo eru la so o let's tell it o da ya oba se ju ba ye se ro wi pe o le se laye mi ojo ti aye re ma ni itumo oni ojo ti o ba gbe igbagbo re ireti re kuro ninu eniyan to fi sinu olorun agbo ori won ti ja kule to bayi won ti ja ekule oju e ti mo oju e ti mo oju e ti mo o ye ko wa ni pade adura o wa ni li enikan beni o do joko pasenu gate e ejo o nbebe bibele so wipe o ni oluwa o nbe soke o si nre sile okan ba toko ejoje be ni kawo olorun awon to nbere nkan lowo won lo fi okan won le olorun lowo lo fi okan won le olorun lowo olorun lo gbe won dide o de tun ma gbe iwo na dide ni gbogbo ona ni abe sakoso bo ti okori verse 8 o gbe talaka soke lati inu erupe wa o gbe alagbe o mo tun ma alagbe o gbe soke lati ori atan o God very wonderful word eni to nsagbe to nsaleje to ns oh God olorun fun mi ni ranlowo kan ori ofe ni ti ba re ni to njiya gan you know mo man duro ti won sa ori ofe ni o tori mo mo wi pe idakeji iya o ni oro idakeji joko o ni dide ti ba re ni to joko tori mo man so I can my God can turn you to multi billionaire ori ofe olorun niyan gbogbo en te wa ni abi ohun yi e gbo ohun oluwa lenu mi ipo to wa yin o ti sun e mo bi olorun wa sori eto yi fun e eni to ni pati agbara to le to aye re se to le pada gbe si ipo to dara o ya wonu ipo to dara bo wo lo e gba adura kan ki to ma lo gbogbo eyan mo olorun adura na ni wipe God of repositioning reposition me this evening e pariwo ni ba meta God God of repositioning, reposition me this evening. God of repositioning, reposition me this evening. God of repositioning, reposition me this evening. Oh, you are turning to prayer. Oh, look at Jesus. Adonin dapa da sipo ni ashale yi ni role yi ni ale yi o ya da mi pada sipo da ise mi pada sipo da ya won mo mi ta pada sipo da lafia mi pada similara ile ti mo ti ta jeun ti mo ti ta so gbese o ya ma da ile mi pada moto to ti bo lowo mi ma da pada irinse to ti sonu ni di mi ma da pada o ya gbadua ise la to ti bo lowo re olodun le da pada o ya ma gba pada gba pada o ya gba pada be loluwa wi oju oni ti o yo dara fun
2: Olorun Abiodun Olorun Isola ti Isola Igani ti Ijoju Faith International Bible Church Kaleka si number 13 Fanibi Champion Junction off Oyebekun Road Lakure lo npe gbogbo wa ti ipade adura Faith Clinic
3: adura ma sinpa pamo omo Olorun ko pa le gba
2: Faith Clinic program ni gbogbo ojo eti Friday osose ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro adura to gbona girigiri to da ko meni mi o ro bi owara ojo gbogbo aye to nfe jumani tototo eni egunda Mabo, tapila adua ti wa nkale yo wo gbogbo e male semu semu ateni ri se ni ri je e kan da fun to nba yin tanyere gbogbo wa adua fe clinic wa fun da iwo san dande lato do yesu akiri soro e je ki gbogbo a ma nbo ni gbogbo ojo e ti friday adua fe clinic ti lu akure ijo wa number 13 Fanibi Champion Junction off Oyemekun Road Lakure pastor doctor pastor mrs abiodun olorun sola atopolopo iranse olorun miran ha ipade adua fe clinic ojo e ti friday ti nbo yi lago mejo abo si mokanla bọ laaro olorun abiodun olorun sola ti rete mi lemi lowo o
4: ase ti re la se pe olorun di perfect amu hallelujah
0: olorun to se bi ele ti gbo lenu awon baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo se gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dande gba mu ninu eto tito ni titi ojo mejo ta lori ofe ati ti bara wa pade e mo gbagbe number te mo pe awon baba si 08073671 6651 08073671 6651 ati 08073846131 08073846131 eja wo yato sawon eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti jode pa ni fu wa lose
1: e gba mi gbogbo eyan mo lorun adura re ti gba o e pade mi ni di perfect international bible church ajaka street number 36 opposite made college ni owo ago meso tete debe to ba ti tete de o ma ra nu gba o ma se pe le ki se jo mi be ni ko joko si awon eyan wa won de n gba ri olorun pastor biodo ogun lo no se ibe ni ko joko si so ti ba mi adura n gba ni gbogbo aye se n gba ma gbo aye se o aye so oro ohun ti o soju re wa gba adura sori ara re kayi re na ni itumo yo dara fun gbogbo yin patapata ni Thursday ni ilu ifo Obaniba Street ni ilu ifo ago mesun aro na ni si ago kan ni Friday ni ilu Akure Champion Junction number 30 Fanibi Street e ti tete debe ni Friday ose yi e wa gba ire Oluwa Olorun lo nfun ni o de ma fe fun yin yo dara fun yin mo gba ni atura be se n gbo mi ati ba se jo nlo ni asale yi orun to ma sun loruko Jesu lo ni ala isegun ala ta fi n gbare sonu lori re lowo re ada ala na duro loruko Jesu nibi ta ye tu ogo re ka si anu ba kojo pada won gbe le lori pada lo serere lo tayo be loluwa wi wa gbo eleyo mura sile Jesu Kristi n bo lati ku awon ayan fe lole ohun to ba ka mo e lowo lo ma fi se idajo re yo dara fun won mo ri e ta ti pada fie pada si ipo re congratulations God bless you only relaosun o daro
0: titi ojo mejo ta lori ofe ati bara wa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number loko baba ati gbogbo igbimo ta jo wa si ode ti toni ido Matthew ti gbogbo yin pe lako bi loko mi o a pade ayo o daro
5: Mo ngbadun adaba.
6: Mo ngbadun adaba.
5: Mo ngbadun adaba.

0: very sick, yeah, according to the subject to your course or quite your name, Malay, but you want Kalin. No go to long. Inshallah, remember. Nibito look who see your own just so pay you just you don't know. Oh, Bolia, Mio Kukutin, Leo Kakrisio, Jacoli, Sutio, Jacoli, Wotun, Lala Kalat, Inshallah, Osibuli. Osiri to see like all the Gorello. Albert Allah nabi lada Allah wala man sha Allah la quwata illa billahi alazi
1: oko so baba kami ogun pe lalafia ma tori emi gigun po la irun kami ogun pe lalafia ma tori mejeji po la irun
0: tisile lese kese yo wonu aye re lo Manshala la kuwata illa.
2: Oya ya tu sheba e. Iwa konomba babale. Ko le ra ye topa shebi. Ti baba gamba wa gangani o.
0: O shebi o.
2: O shebi o.
0: 32.
2: 32.
0: 82.
2: 82.
0: 58.
2: 58.
0: Double 4.
2: 44.
0: Le kasi o shebi o.
2: O shebi o.
0: 32.
2: 32.
0: 82.
2: 82.
0: 58.
2: 58.
0: Double 4.
2: 44.
0: Le to ba tin pe logo to gbogbo bi to ba tin bo won ma direct eni inshallah o raye gbe won fun o laye won tu o sile faye ayo wa gba won iwo to ba ti ni gbagbo ma te dara re lamu igbagbo to ba ni ni o mu o larada iwo na mo bi won se so nu bible ba se so ni alqurani tori pe bi eyan ba ni gbagbo bo ba gbogbo nkan to ba nse ko ni bossi Fokan re sodo Olorun la tikina tu mi rahmatullahi odo Olorun ni kewa Olorun ma ran yan si yan sababi ma sele fo to je pe ta ba sadu afon pelu igbagbo to ni yo si ara re o si bale okan re o si bale idowo le re yo lo si dada ama ko ma ni igbagbo ko so pe afa o so afa o so afa gugu opolopo won so awon eyan dopuro nga to ba wa sodo eyan to ni gbagbo si ti okan re ndautu to ba lo tan wa so pe adua re o gba iwo fun ara re ti o ti finish ara re ngba na tori na nko wa ni gbagbo sodo olohun olohun lo ba wa lak kullu shay faqadara u takdira ma jebe to olohun ni ma jebe lo lele ma yi pada olohun ni jebe igbagbo ti mo ni sodo olohun lo kon fi bale bayi tori ko lododo ama loya bi kini iwo to ni soro wa la olohun kan kuro laye re to ba ti ni gbagbo so olohun ki la fe ko olohun tun se ti o se laye wa nsin afa awa na fe ka ye opolopo olojutu bi olohun se soro ti wa na te ba ngba ko alaji se ki aye akorede sojili tu yuri oko so oko aje ona imole onile wura ah olohun gege bi wakati afa yi to da fu wa lekan ma tori emi gigun ma gbo la lowo wa olohun iwo na to soro ni se olohun ni gbo la lowo e yo to osona yo sina fun okan re o si bale o bo lowo isoro to wa yi awon emi okuku ti to di okale olohun gba o kuro lowo won albaraka la nabi lodo olohun ala lahu la wala quwata illa billahi alazim bi te o ti ri gbala kin jina lese ni o logo to olohun atemi ateyin ani aburo ni sere si wa baba ti pe a ma to isoro iwo to ba ti nbo a ma direct e logo t'olohun eni kabamo ti e ba tu wa nbo eni wu abi te ba ti nbo ilu ado ni mo wa ni opopo gboro adehun ka wash to ba ti nbo ko sa ma pe number yi ilu ado ikiti to ba ti nde ilu ado ikiti ko bole ko si pe number yi mo wa ni opopo gboro adehun ka wash number 3 felere ni ogo t'olohun wa ri ti e se wa ri tu sile gbugbo aisan ka iso tu ba wa lara re olohun ka ku o adu mi ni rara re logo t'olohun eni kankan gbogbo bi kibi te la ti nbo eni jamu e si ni kona buru lona la nabi lodo olohun iwa awa na e si ba wa pelu dunu albaraka la nabi lodo olohun itusi na lese kese olohun ma fun yin bi yan ba de yan male olohun ni tu yan le akasi olohun na lele e ri tusi na logo t'olohun lu ado ni mo wa ni opopo gboro adehun ka wash to ba ti nbo ko sa ma pe number yi ilu ado ikiti to ba ti nde ilu ado ikiti ko bole ko si pe number yi mo wa ni opopo gboro adehun ka wash number 3 felere ni ogo t'olohun wa ri ti e se wa ri tu sile gbugbo aisan ka iso tu ba wa lara re olohun ka ku o adu mi ni rara re awon aje oni bori re ogun osogun aje ogun dile ko ni bori re inshallah ilu ado mo wa te ba

ni chawo ni ipinle kondo lona to buyuko ile epo to wa le belu ka government secretariat ni chawo ni dola pani lati ko baba so mi telephone number yi 0706 3312816 0706 3312

0: dozo koju se nikan eyin lo ko si elome tun bo ti eni tun wi
1: olodun mo ro ba ko ran wa lowo
0: mi ba mi
1: so ni egbon ba o tun lo ba la lodun pe ko leun jade se egbon eyan ti gbagbe patient ko to ba ti pa la oro e pe o da bo woto woto jeje
0: le baba
1: nigba ti egbon ba keru jade ohun fun alare ko ni leun gbe lodo aburu e ni e ton ba le aburu e jade bo lo na fe ko eru ti e si to fa gbe nbe olodumoro ba ko ran wa lowo
0: amen
1: ni mo ma so ni gbogbo igbalaye pe nigba mi ore ma ni won eniyan ba so pe boya hun so ore ke eniyan kokko wo iru ore to hun se se ore ta se ta gbe pe si ni tabo ore ta se ta gbobi si o na so ore ko ni mo na mo bi so ore o ni ere otuka to ba won gbe rudoja won ni won dojo ni won me otuka ni won ju sodana o na so ore ko ni mo na mo bi san re oni wura cha anu omo looku oni won padi oni ke wa ko ton bolojo to cha anu olojojo ton fori e

Kakiri agbalaye nibi kibi ti a tin gbo wa ti a si tin gbohun wa lowo lowo nile ise radio ti a tin gbo wa yi nilu Akure e ti gbo awon alakale ati awon amoran ti baba mi ajerulogun ti won gba yin e pe won sori number ti won pe jade ni ito ba kudie kudie lagu ara yin e kan si won ni itawobolu ibe na ta kan won le si ta si tin da gbogbo awon eyan lohun kakiri agbalaye lola eledumare alaafia ara wa ko ni da fiafia o titi dojo mejo leni ta tojo ma pade lori eto ti a pe ni abalaye oladele omodan loruko temi nje o eni agbalagba poko e ti o ma npe ti o ma pe omode di won na nole omodi omo isuta isu ota oko kan na musa asaboko lararo mi ekiti nijoba ibile ijero omo aye tori tori omo dide mo gbagbe odi lo nwi fun yin pe titi dojo mejo leni ta jo ma pade ire ati ayo na latu jo ma fi pade o etileku daada ki e to wole losun o.

engineer. Akiyemi. Lori eto yi lose to koja. Aja won si. Aja won si pe iyawo osere theater. Akinola iya to se marriage lodun kan sayin. Pe o ti ko orin ba mi. Oju ade pe edakun egba mi. Mi o se mo. Iyawo ti jade soro. On tori lobe. To fi waru owo. Na fisat oma usa to se marriage igbeyawo pelu akin olaiya. Okay. Mary owo yemi, Mary owo

0: ni sobolu le ni waju akoti eri o ogun to jami jaye mi o oni lati sobu da ko ni sobolu le o
1: ko ni sobolu le waju akoti eri o ogun to jami jaye mi o oni lati sobolu le
0: o ni sobolu le o
1: o
0: ni sobolu le o o ni sobolu le o o ni sobolu o o ni sobolu o
1: Eh,
0: oya subu o. Oya subu o. E kede bali agede bi ya malet. Mara gaga bi jena taru. Maro baga bosa de delu. E kede bi ara gede bi ya. Maro koko bi aja malet. Oya subu o.
1: Oya
0: subu lule.
1: Oya
0: subu o. Mo so tele o me ran ile yin ti fi omi je ti e je gbe idiye le lowo re arapa arapa arapa arapa o arapa o arapa o arapa o arapa o mo so tele ire to kunu o o ya gba o ya gba gba o gba o Bao, Bao, Bao, Anu, Anu, Anu, Ire, Egba, Egba, Egba, Ire lowo, Oju rere, Kokoro mato, Kokoro ile, Kokoro ile sa, Egba, Egba, Kokoro mato, Egba, Kokoro ile, Bao, Bao. Bao, bao,
1: bao,
0: Hey, iwo mama yi, iwo de ni majamu yen duro de o. Bi o si ba pari, ti iwo de ru ebo ti e. Mama ku si e lowo, igboro se jo bo riru 750. Mo de gbohun majamu wi pe, angeli yen ni wonu moto. Tete lo se recording tori ani yo. Keni ye lo ru ebo ye o, 750. Sa, ti o si ba tin pari, ma ni engineer stop e. Won gbudo gbe ore 750 yen mo, iwo to ti se ti e. Angeli yen duro de e. O le ja tori ti eni sa iji tin bo yo ni gbe omi tomo tomo hello
2: I
0: won en duro de
2: 750
0: o de se ngbe o ngbe tinu
2: kabesi
0: o ngbe tinu
2: o de lo se
0: 750
2: 750
0: o ngbe tinu
2: kabesi o
0: olo le ko lo fun pos
2: o ni la la e kabesi o yes
0: hello
2: Aisha
0: lowo ti o ra petrol sinu moto sugme nigba to ba dele
2: kabesi o
0: eni kan o jalu
2: Yes, sir.
0: Yes, sir.
2: Yes, sir.
0: Comment you jalu? Mokande.
2: Orukajesu.
0: Jalu imbi.
2: Orukajesu.
0: Koni jalu ome. Yes, sir.
2: Oh, yes, sir.
0: Itani olu wani yeyi.
2: Oh.
0: Ebo 750.
2: 750
0: nani. Iwone nu wani yeyo.
2: Oja lo she.
0: Setiye.
2: Oja lo she.
0: Koto di sende.
2: Koto da sende.
0: Mama.
2: Yes, sir.
0: So ti set akobiye.
2: Abesi o.
0: Akobiye.
2: Jeta mama re.
0: To ba se.
2: Nani, sir.
0: Tori tome.
2: Oh.
0: Hello.
2: Yes, sir.
0: Mongwa ti mosa o.
2: Yes, sir.
0: Iya ken setiye.
2: Kabeso.
0: Ko de set omo.
2: Ayera yo.
0: To ma set a komi.
2: Oh yes sir.
0: O ti cover gbogbo omo.
2: Jeta won mo re.
0: Olo ma de fun lori ofe.
2: O beri ajo.
0: O le se gbogbo ti o awon omo yen.
2: Bene sir.
0: Sugbe.
2: Yes sir.
0: 750.
2: 750.
0: Ni e bon na.
2: Bene sir.
0: Mo kande.
2: Orukọ Jesu.
0: Tan ba ni o sami.
2: Orukọ Jesu.
0: Ayi o ni fe gbogbo omo lowe.
2: Amen.
0: Hey.
2: Oh yes sir.
0: Eni fowo tu alawo loju.
2: Orukọ Jesu.
0: Lati gbe omo lowe.
2: Orukọ Jesu.
0: Arapa.
2: Amen.
0: Eni fowo tu alawo loju.
2: Orukọ Jesu.
0: Eni fowo ti ebo. And if I would be to you, let it be my love. Arapa. Hello,
2: Aisha.
0: Hello,
2: Aisha.
0: Mojisha.
2: Oh,
0: no, Mimma.
2: 750.
0: 750. Go,
2: go, go, go, go,
0: go, go, go, go,
2: go, go, go, go,
0: go, go, go, go, go, go,
2: go,
0: go,
2: go, go,
0: go, go, go,
2: go,
0: go, go, go,
2: go,
0: go, go, go,
2: go, go,
0: go,
2: go,
0: go, go,
2: go,
0: Two eight,
2: seven five,
0: one eight,
3: ni o
4: koja
3: yes sir
4: bi ti gba ni
3: be ni sir
4: ma je mu fe soro
3: eh
4: baba mi wi pe
3: yes sir
4: eyan 1005
3: eh
4: lo fe tu sile
3: be ni sir
4: ni oru
3: eh
4: ojo tuesday
3: aha
4: ojo isegun
3: eh
4: mojuma wednesday
3: be ni o
4: ojo anu
3: yes sir
4: afere mi si o
3: eh
4: eh olorun fe soro lori oro re
3: be ni sir
4: ibo lo ti mo
3: eh
4: oluwa ni kin fo ori
3: ha
4: fun gbogbo eniyan
3: o se je
4: lati wonu osu tutu
3: deni sa
4: oluwa ni kin dede ororo le won lori lati wonu osu tutu baba mi wi pe
3: yes sir
4: kin de fun won ni mantu ise agbara
3: o se je
4: wonu osu tutu mete tayi
3: deni sa
4: o gbudo ko wonu osu tutu ko ki o ma ri anugba
3: deni sa be
4: o gbudo ko mete ta wonu osu tutu ko mo pade enikan eni yo sa pade re ni
3: yes sir
4: ti o so wi pe o se mi bi ki ran olowo o se mi bi ki fun 10 million
3: ben, yes,
4: o se mi ki fun 20 million
3: hey!
4: Ma je nte
3: yes sir
4: ala nu nbe ni ta
3: ben yes, sir
4: eh eh sir
3: sir
4: nkan kan ni o ti gbe opade won
3: ben ni o ben ni o
4: ase ti o gbe opade won lele
3: yes
4: ma je mu wi pe je ki n fori fun won da ororo ni won lori
3: yes sir
4: tun fun won ni ise agbara
3: o se
4: ga teta ise agbara
3: yes sir
4: o se ma je mu ti o ma lo mo ti se to gbogbo e
3: yes sir
4: o ma ni agbara oluwa wi pe
3: yes sir
4: you cross over
3: you
4: gbogbo eniyan ki won mu kankan ibile
3: hey
4: eyo kankan dani
3: yes sir
4: kankan ibile eyo kankan
3: aha
4: kankan ibile eyo kankan
3: yes sir
4: you cross over oh
3: yes sir
4: ale tuesday to ngba mi ni
3: o
4: ale tuesday yi ni o ale yi ni o ale yi ni o
3: yes sir
4: mu kankan ibile dani e ma mu bo
3: yes sir
4: emi ni se woli ti fun o
3: yes sir
4: ti o ma lo lo fun ni ojo akoko ninu osu keje
3: o se je
4: o ni fi owe shop for me emi yo si mo asa elomi so wi pe ewo lo se ti wiwe bayi ma je nte
3: yes sir
4: ma je mu ni sir
3: be ni sir
4: eh jesu nko ja lo
3: be ni sir
4: ba lo mi wi pe eh jesu omo davidi
3: yes sir
4: sanu fun mi
3: be ni o
4: lese kese o duro ki lo fe o ni mo fe riran o ni o ya lo riran esa ki lo fi la oju e ase
3: ase ni sa
4: o fi ase ki ki oro kan la oju afoju
3: ni sa
4: igbo de onisun eje na ko mo soro
3: rara o
4: esa
3: sa
4: o fi onisun eje fi owo kan ise ti aso re
3: be ni o
4: loge isun eje si gbe
3: o si gbe ni sa
4: isun eje o si gbe
3: o gbe o
4: hello
3: sa
4: ase lo jade lara
3: e ni sa
4: o ni bi ti mo lo o hello
3: sa
4: ma je nte ma je mu wa edidi si wa
3: be ni
4: awon ogun kan wa to je wi pe o le fadu ataku e
3: yes sir
4: fun 200 years
3: be ni
4: ti o de ni lo to je pe igbese woli kekere kan bayi ni wa de gbe ti ogun ya de se woli
3: be ni be ni be
4: sir awon ogun kan de wa o le wese wese esa wa wese ori re ofunfun esa sibe ogun yo ni se o n duo de adu e yo kan
3: be ni sir
4: to ba ti le mo prayer point yen o ti bo ni yen mama
3: sir
4: igba ti jesu pade arakunrin yen o foju lati nu iya re wa
3: be ni sir
4: a foju ni lati nu iya re wa eh jesu ri pe ogun elele abi be ko
3: be ni sir
4: ogun yi le
3: ogun to n le ni sir
4: esa
3: sir
4: o ni lati fi ogun oluwa ran ni nitori na ni ogun yen se le
3: be ni sir
4: lati fi ogun olorun ran jesu de bere ise woli ise woli ni je o n le koko sise woli
3: be ni o
4: ninu bibeli
3: be ni
4: o tu ito sinu amo o wa popo o wa fi si oju arakunrin bo ti fi soju e
3: yes sir
4: oju o lawo
3: rara o
4: leyin to fi soju e tan o ni lo wo
3: e
4: ninu adagun silu amu
3: be ni sir
4: ni sumo ran lo o ran lo sibe esa o si ran debe oju sila
3: be ni o
4: hello o ni itoni kan to ye ko tele
3: be ni sir
4: emi tele itoni lati odo oluwa
3: o se jesu
4: emi o so se dudu o
3: rara o rara
4: mi ti en je we atebo
3: rara o
4: ojo n ba ti dawo le ni ki n ku tiran tiran ojo n ba dawo le ewe ati egbo tabi o se dudu ojo ye ni ki n ku tiran tiran esa o se gbolo wa láìtì olóluwa ni kí n ròpọ̀ ó lárọpọ̀ àtàwọn iṣẹ́ wòlíì tolúwa ní ká fi mọ tí ìwọ ò lè mọ ṣùgbọ́n má jẹ̀ mo ti dì í olúwa wípé ẹ fún wọn ní ọṣẹ yìí sí kankan wọn ká lọ lò ó ní july 1 kí wọ́n lọ lò ó láti wọnú oṣù yìí ẹ wo oṣù má jẹ̀ mu lóṣù kẹjẹ o oṣù ìbí wòlíì ni mao
5: Event Center
4: Sangwater
5: mao
4: Event Center o ma lagbara
5: gan yes sir
4: to ba wa di july on the 8th 9th
5: at 10
4: ilorin o 8th
5: yes sir
4: 9th
5: 10th and 10
4: ilorin o
5: ilorin
4: e murale
5: yes sir
4: eyin ilesha
5: ilesha
4: bede woli e murale o
5: yes sir
4: 11
5: 12
4: 13
5: 14
4: e murale e wa gbe ori oke
5: yes sir
4: ojo meta
5: ilesha
4: wa gbe ori oke
5: yes sir
4: ojo meta awon sango nbo biba
5: oh yes sir
4: awon olorin nbo biba eyi ilu toku
5: yes sir
4: ore eyi le oluji
5: oluji
4: ban kama
5: yes sir
4: modaka
5: osogo
4: Erin.
5: Oh yes sir.
4: Kakiri.
5: Bene.
4: Igbaroke. Ikeji.
5: Yes sir.
4: Emurao.
5: Emurao.
4: Eja pade.
5: Yes sir.
4: Fun ojo meta. O ma lagbara.
5: Alagbara sir.
4: Awon ipade yen. 7-7 ni.
5: Ka pesio.
4: Awa ma fi oru sise woli.
5: Yes sir.
4: Oru. Ise woli.
5: Ise woli le.
4: Viji ko.
5: Ka.
4: Ise woli.
5: Ise woli.
4: O ma lagbara.
5: Yes sir.
4: So wari 7-7. So mo ko osu keje ni.
5: Bene.
4: Ma je mu meje la fe lo
5: yes sir
4: etidi meje la fe lo
5: se jesu
4: fitila la meje
5: yes sir
4: ni la meje
5: bene
4: la fe lo
5: yes sir
4: ago igbala meje la fe lo
5: bene
4: ati agbelebu meje
5: yes sir
4: la fe lo
5: yes sir
4: ati apoti eri meje
5: meje le o
4: gbogbo e lo ma wa lori pepe o ma buru
5: ke o ma lagbara
4: sir
5: ma
4: wa wo badua re o se nigba
5: yes sir
4: etidi meje majemu meje
5: meje ni
4: fitila abela meje
5: la meje
4: ni la meje
5: oh yes sir
4: o ma ni agbara
5: sir
4: fitila la meje

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupa lowo Olorun ori oke ogo last year ta se 99 the next level. Mo wa si mi bayi. Mo gba ti ma fi dele omo mi ton se process as it travel lo si UK. Se o se si ko bo ta te fokan si. Olorun si visa easily. Owo yen de yo. Anyhow mi san owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Lo wa se.

0: Any town why you on the more lati akute. Nkoto shall like 2 months ago. Daddy but on she program, daddy wa lo sita. So but she draw sita wa no was money can when you crow ni wa juan no was money arabian. Kunle ko fori konle le meta. Mwa kunle mwa fori konle le meta. Wani a mula wan yon ni oku oke okun. Beko se anybody to help me. Kilo shele. Beko yeki wambi. Beki so money beni. Boshe in soro ni mon fuwa lesi kwe. Beni sa. So towa yi lo wa leji kami. Daddy wakba towa yi. Mwa wafi towa yi nlu agun. Mwa wafi simi loju. Beki lori anuba. Be wama rami lo wapa wanyan. Awanyan ma rami lo lati lo yimbo. Oto deni o komiti wani lo yimbo for past 15 years. Tori fubala ni. Only injury ni year 2007. So but only injury. O sha she operation long. To she operation ti wa okay. O wa pada si Nigeria. Igba to ya asan gbadura kakiri o tu pada. So first club to ma play ni o wa ti omo Nigeria omo lo ebi na lo kon lese. O sha pe mi. Mo sukun wa sha gbagba sha pray o wa ni ohun. So but ese yen ti wa okay. O wa wa lo wa pe mi lojo kan. Pe ohun fe ma bo ni Nigeria pa ma deport ohun passport ohun ma expire. So mo wa ni kilo ma wa sele. Ah o ni afi ti ko ohun fe oyinbo ni o. Ah oyinbo mo loke ko si problem anything to ba le fe se. Se o ba gbe oyinbo wa si Nigeria won se wedding. Won se white wedding. O pada si ilo oyinbo. Bo sha npe awon eyan bere si npe mi tori set awon Dosu Joseph ni. Dosu Joseph won sha npe ya blessing kilo de ti mo ri ni paper. Oko e se wedding. Mo le we fi mi le. Bọlọrun se fe niyan so gba to ya ko pe mi mo eni to npe mi tele ko ti e pe mi mo o sha fi emi atawon mo nle bo sha struggle toro ni awon ile kan ti mo ti ra mo ko be mi atawon mo yen manage awa nbe so gba ti ati gba ti daddy wa mo anka shift yi to fi nu mi loju pe mara nu gba oko ti o npe mi tele o ti pe mi o ti npe mi sin mo ti eni mi fe ba soro awon mo gba ti mo ran ti pe daddy ni ah o lawon eyan loke oko awon mo mi lo ba soro my daddy want to talk to you. Money wo gbe phone lo mi fe ba soro o sha send owo ani ka won yan ma send owo si kon send owo na si mi tele
1: o ni ko send owo
0: o ti send owo ti ojojumo si lo npe mi ko npe mi ko n ba mi soro mi go n ba soro
1: o ye ma ka
0: so mo sha ni Sunday o ti kon
1: duplex fun mi o ti se
0: o ti kon duplex fun mi o bo ni Sunday o ni kon lo bo fun mi
1: e wa lenu ajo o
0: na just 2 months.
1: 2 months si mo ri be
0: ben mo ti ra ile yen tele duplex
1: o sare wa ko
0: won ti kon ni Sunday to re mi se wa church won ti bo so Olorun bo ni December
1: o ko tun ni be a ka si fojo yen na ri ki ba ri ni we
0: first daughter mi lo ma ba soro mi go fe ma ba soro mi fe ma ba soro tele tori mo mo pa awon omo mi fun mi lowo so mo so fun pe mi need owo e
1: bosin
0: o ti se o ti kole fun mi
1: o ti se o ti se normal
0: yes
1: e de ti soro normal
0: yes sir
1: sweet
0: sir
1: congratulations
2: amen
1: gbo ti aye gba lowo
2: everything that taken away from you
1: amen ka ada pada
2: eh